Pa vivia kama yakin fai popo ina sfuma lua minute. Leo te ene le chun lai chasi le chau chuma udanga le sifunga rida samo tasi lima vtulu amo. Pa balo atu le nisio tatu pa anga lungo tatu Facebook malungo tatu YouTube. Mek nori malo si follow le lei. Vi mora akuso malo fafte mafuto mai sini o si tan lia fa malo jia tarei. Pa talo fatu ne fai anga leso. Upu apa fatalo fatu tatu proclame. Nata foi leia so felice fa taitel maf to mai. Puna lo fai e quasi fatal vatu. Mole atu ia lo fai si to inna. O te tia la kui. O lo o maf tatu i chuli papakula. Mole tele ne yaso. Eroni so ti fatal vatu lengat foi leia fa fuina tani. Yelu fa tel maf to mai. Alini a linu vao. Malo fa tel maf to mai lungal tatu proclame lengat foi leia suli a tu tau pe fatal vatu. Lea alufati ya bui, salalau, pua, atafi, masuli, inei kerasteti. Kofeliku fata alufati uso mafutu baimai inai melepone. Toita mataia, mataia fata alufati ulega tufole ya maua asanga. Malufa fatele mafutu mai. Petimara fata alufati petimara, kalufa ya petimara malu, lavule ngusai. Fata alufati ulefatu ya foi famanu fuai. Ya vai ya ta ya ya upu ngai fa di forma upu ngai fa di forma malu si fa di forma ya ma fa malu atu malu tatu atu no lo mafu chama ina I pa I manuwa David ta romano malu fa tatu mafu chama ilungo tatu pakalima seki mai chanto pakalima seki mai gawa tiken sanele fa talo fatu Malor se fumo dia la isu ngati akono Ia fa malor fo iso si api sa mino le uta Fa abta yusol mafte mai Fai fai mali yoe To angala vai far ngamia Ora kiki elu di fa solo akwa po fia ngai ki yai Falaliko fa talo fatu falaliko Sinan leo fa talo fatu fo tatu Pukalami fa maloti yang fo tu tanga Malor lawa le mafte mai Lua manu vai fa talo fatu Malor se fumo nuia. Penina yane malo fafter mafter mai lungal tatu pukalame mai na I melpone o sitalia. Table wati lo se fumo lima minuto che ne ia lay to light jesi. Fita vine fa un mole moriantu ia lo anga ina yo matua matua ya aumua soli ma au aunana. Au na soli ia inai manrewa

Lamala mafai unga luenga nisil malo chatu watinu ilan chou na lua mali tayao. Pamalo watu foli chatu bokalambi ya chou chou malo lava di fa malo los. Ya ili ya ya si memo masi emo ngofi ringi vai kanyi. Ili ya ima si meo ko emo ngofi. A ili yafu, a ili tinga ina, iti ili mawa si mea lilei. Lono winga o tatou eta ua nga lue. Olo unga lue, ole tali foli na o mea neti mana wati. Aya eno fonofo nili fale na olo unu fonofo, unu fonofo neti malosi, pa tali tali tali watu le winse a maisa upin fiti. Ya ole ali mela ama ua nga lue se lau peko, se lau. Ah, fa kwa ifo. Faya kwa ifo. Ole to telo tatou. Ah, inisio tatou watu lua matu fasoa. Ona e pila ona yele wins ya e yele in the revenue e malisio fo yo unanga matu tu pe ona ye fa pe fo ila matu no fa tu pe a ole bunga le tala fo ila ona o ye ni sol tatu watu no fa so mai a watu tu tolo no fo anga ya ola ye i al tatu watu no ola ye yal mutu fa na usamo po ni si fo te mali ole tu tolo unanga ele ai se fa fa ngalu wenga ele ai se samo Ale me mani e, e anga ia tu tatou na ita mama na iti na emise niso ilantou. Ele, ole pu, ele tali manao. Aya watu fo, ki nga nga vai mga ikangaka ole eka waku. Yala nga linga matu telu nwa na fima niso ilantou. Na anga ia tu inali wins. Sorry, e fayo le kero fisiri. Kelo mea la isu isu emai. Aya saure kari, ele ise mea. Bye bye. Eye fo ila ta mafana uta tu sa mo finger wingai. So, eva ai ma ya ala ka mo faya. Ai sa salu ma ya ringa ngulako. Orbe fo ila le wa te lo te te ta tu i falung ngong mai, falung ngong mai. Ta tu i finger wingai tu tono au nang tang ngong ngal malo ma tu te lo ta tu company. Ia ma faya na fa so so ni o ta tu tangata. Mama Mata mafai fa amala malama atili baenga te tau ona fa amala mama ma ia ina ia marmala mai na yo tatu tangata wa ka inga asap tangata ya taita a mer melia fa pe mai ia ole ale on ar melia ka fa makalai ia ai yo tina ole on ar spray ia ma ia ole melia e fa itete ia on me fu ile le tau na fa ia ma ia ole melia on ai a fa matala wili ili na yo tatu tangata ina ia manino ia lesi vainga O tingana na tiro fuile mabava ai ni tatu tangatala ala o ka ka ni mesu isu e ai mai fonga so le se me mo mai yo kare lo po fer er ma fuanga po le le po le le anga ya o le lo mal fa inga palota le lo mal fa inga palota li ya tuno yo e ya o ya le fa italia ya te o foi le anga o le wa e anga i mai le fia te usanga le na ye tu le mal fa inga malo ya a wa i lo kari kela kui o ya ku fesiri fa fa nga ka o ngisi me wa waru lunga o isi me wa fiwa su su o isi me ngari i mari yes mari ye mari no ya ai me funga ya li se me le ala ta penga fa nga palota o le ala le metu le mai o ela vaia o ela vaia le tali na ya te o ya le tali o nei me uma tango la e fili fili totoa mai bye bye o te va ai mo fa fuatu va ai mo mua o ilu ainga a ai mo mo ai mo man wi alu ai nga le yai ai lo a le sek sek ki on live te mi e ilis el chef wanga ai mo so mo tro ne tu no ya nga fa yale ol fa nga le fil fil nga fa lo palo ka ai lo a wa fa le ton ya fa fo ya ol fa unga town fa yo fa ye ol fa unga town fa ile meti lo ai man wi ai lo fa na mo man wi ai oi lo winga na lo tala langa to telo la tu ye finger winga ya e finger ta fu la ne ta tu tanga ti finger winga tu tanga tanga longa malo mani se ona ye ya ya inga mata yala o me lo anga ifo ye ya la tu nga wen ya ai ya ya foi si ore ese singa e ye tanga ta e akala ko ore wins pe pe o tu finisher malo tu no e kali mai ale me atas le ye mana onga le lo tuai ai awa ku ngish Kene lola pala lese se nga fainga tae lese. Ai fa fainga ofi lese. Wa ele ulua mamla mai fuila lito telo le tatu watinu. Ali mea kongwa kong kako fai. Mo tatu ye malo losi. Ole kako uwa esu kako ngaru wenga. Ole kari ringa. Ole kari ringa. Aya tatu.
a tatunu fono fono mi fatta tel per fiti a ser per fiti e le fitau io la mela ma wai kiu ka ko e ka ko ngi ipiri al va vai qua vi mi mala ingi samu ai ka sel qua e ia bodi la va fori fa sua io ale la va fa sua ngi ngi fo fo le su sa ngol wenga e e ka usi isko wai ngi samu ma ka usi si ko ru mu sa fa nga ma ka usi mo Bole a tolo fanga tsunga ile foma ye mia Joseph Wang ya yana ma ile sunga fa finga inga ya European Asiata masionalo fa finga inga fo ya tupu tama ya esikia male tolua ya mala yonalo lea ayang ya tota pu i ile fo ina fo isa latu tama lo fa tu fo i ya siana tokonga ya foai ya lo lango lango la po ile Anga lu nga fai fatas boleh anga ya tol tatu wa tnu lendi sia fatal fatu ma lo fatal ba fatu ilung tatu po kalame

0: ke le ame ku kupo ye ngi ushila malulu e go ke le ala ala bola pengi fiki ye ngi ushila malulu ya mama bua ai mangai kamai ke mo ifo ku pengi kamai oi ma wa ku per ke mi ngi e ma ku ku fo ku mo mai ku pengi kamai ore malulu ai ngi ushila ore mo fa pu wa Pa wole akun ulang ay malu. Vale fa pu fa pu wa ya fa ido fa ngongo ko inga malu makwe ya sola. Oh fa ngo fa ngo fa kupu mal masio fa fa nga blakam. Oh fa ngo fa ngo fa kupu masio fa nga ule sidakam. Vale fa pu fa pu wa ya mo lakam. Papu fapua, Moris kama kiki. Luas fuluano minuto tele tunata. Oko kate manga yole la. Ore makwa audi le yor ngi yasu. Mo manga yufu ngi yasu uli wo makwa mo sete malanto. Aso tori sfulu nei awa manga yale la. Abi malu kanga me e kongi fa fuli la. Kofola kwa mau alunga mau kanga alunga. Mangai palanke ke wa lufo de malulu la ko osod. Aya ya mael wo komo evele vele malo ko ngala au au ka follow fale ma e kalkal ngo ya ula au de manga yo le fuwa ma yo ula au e se le manga yo le fuwa ula au wa el ko anga koma fui fui e se utina le ma titua oi o ka le manga yo to ngala au lo matu e ma ka o ki ai ke do e Ah, so uma e ala e sila uma tua alu tilu tilu fel rua ilan tonga la au mata mata le fua mayona la au kawe akunga ki nga ma kolo makua e fe alu wa iye kongalang konga la au ay oi ale maa ngayir konga au ke lo makua o la au isi esi o ki o losa o au te inale mato pitonu o tawa mate fafsang msila ale maa ngayir konga la au soli ya la e masa ngayala ngayala fui fui yang ala au ya langi baba ai po ai si o apa ko kau mo yang ala au ah ngai ke la usi do matu ya e nga fui mo ta to wa fa pe ngai ko ala au ya ba do mangir sama jal wan nei fa fo ya fui fui ya ala au ma jal no fu ala au kar kal mo le fu ala au ma fa ye ser ko au le mangai ko ma kala mo ngi ka ya pe ali si kal mo ya Dalam waktu yese, malu si fu berdua. Nah, bayar kanga meku infafu. Seni Yosefo, fatalu fatu foi. Sepuru Isa, fatalu fatu le nei bayang leuli le mafu jatu matu nei mo mo isa mo. Malu tu le si akalif komita. Usalu fatu ya kalifa. Alieta malu lawan mafu mai. Eset tangan mo fatalu fatu nungal tatu buklame. Pa malo de fole sungol fa fingenga ya eli mal fatu ya ola mal tatu fal insinia ina I papa toy toy pa ya tu le fa fine le sau fe a oni usila u amalulu awringa dia o ya le o fa pe mo walu si fo malo ina le lo mo wal tatu vai vai le ya ngante le mo tatu pa malo ti na ita mama na ti na o la tou ya o lo to te lo tatu fa le tonu va ai a na ita mama na ti na pio so nga ponai vi fo yo tuli le mafua ino na tingala tu vai tingala tu tuli ai wala tu mori mawina lta wal tatu vai le ala wa o ma lo mo pel tatu vai so sani te le mo oi mo tatu ye e tau mafale vai tau fai ti ti alu lo tango e mesumari tau mafai mesumari pe ona ele ti i a fa sumari ele puti i a ole ai skualaki pole ai lo le le inu mesumari pe ona ye i ale a koko kola le fenta al telo mesumari Ale kamalalia, e mafai anu sosial ni ati yanti oi lau ide suka mali tete molunga. Wa ke le, ole hafore ngase ngase ni ati oi. Ole matu ite lelo na o ngal tatu waila. Dea fai la mafai anu tu inatu marifafunga mali tatu watino. Ina ia, mafai ona sosial ni tele mo oi. E mafai, e ofu mo ila antu wa fa'le tonu le va'ai. O ila antu wa fa'le tonu le va'ai. Ya, ole umbol mawina fwe tote le ila antu. Ya, ole wa ma, wa... Tilil Sosani, wa matwali li wale tue fangani vainga. Iyo, wale tue fangani se vainga. Ole, totele na itamam tina matua lo abadua ili fuwa tatu vaya fa peo tatu fitz futa sanganga ilunga. E afari puti. na fa mafon fana lilia ol tatu iputile na ya eta mafai a mo tatu la lo ifol futse fulu le malos ya na ite mo i mai a ol kamala lia e tumu le le puti yo solo a fa fine malato e tumu le le puti ya ol le ang ala lo tatu vai ol suka to tumu walunga ol ka nesa ol so ngapuna ivi ol ba ai Ia martelo ngasi ngasi na timuai o le ai va tu pe mo fso swani mo tatu watno ai vala wani o jo telo tatu e mo le mailo to ala o le kamanga le fas fasia ngi tatu ni usila a ona tinga inai mai le sabadi ai ia na la tu la ira fo mai o le tele yo tonga fitinga la fa ia o ma o ai ni si tu langa ai o le fso swani mo ai mani ai tau mafata tatu vai yo langa o ila tuwa o ona faiala tu nisho tonga fitinga ya watinga ina ya wa tau al tatu vai o tatu la ya ya mauli nofsoa o le west tatu ya mauli nofsoa mre west ya tanga ya nel tatu telefoni le o lua lua faru o lima barutolu o fitu o lua lua faru o lima barutolu o fitu tatu telefoni na te moi na I waterview ai mani so tatu telefoni ya na tau mai fo ila infa ilo mani tatu tuatus ai mo ma tu ia onga tonu pe onei Howard o Penmua Glen Innes ya fa yo na so ta yani le all what does it does it to fa fa fitu o valu all what does it does it to fa fa fitu o valu ya ma tatu ia tatu pitu o le leido o taram o ta hu Paso solatina I Amsterdam na what you flat push savravali mai ile fie papoteo choi ya bala mai ile all what tasi all what fafi to far away vacholu so tai mai ya ya mo volta tu vai mo tanto ya so sani fo ile mo lo si fo malo loina ai fie fo fo mai fie mo volta tu vai na mo volta tu ofisa auto por tatu fa le auto ile all what tasi lua o fa varui vai vai ba mo tatu manrewa na manukau papakula fa so la tua ila lo yo ma tu te lele on al ne vai mota o vai mai lo malu si de yai malu malu kama gikki de voi yai wa ki de ngou lai kikki de mere yai a wa mak wa yo lai kikki ola ki le a pa wa le or kama de wo lo ma ko ya ma ti yo or ke ale le ka nisa le a so so ani le mota to tua tinga Arkama foi dia ai ai bi ya no luai sikai me kaule la lunga Sofia kausami Sofia ai ai pe ai no jamale yo to te lelo na nga ai kango lai fua ye pe koruma singa kango ingul vai le ai de fua lu suka polu to la nga ini so la tu wanga yetu e fua suka mal to wa ko e no mole yo ya Mole sosiani mo tatu wa tino ya o tatu telefoni na faina vala uyai sosiani mo tatu vai ya wa fo lu sei fo maloina
1: Thank you for choosing Clickix
2: Hey

0: Rosa Novotasi Maya. Say that to Lanoa. Ma fou fong a yong yaswa. Rosa Novotasi Maya. Pamo kasi Maya wa malulu si e ka kwa mese ka vai o le fomai. Wa ulango nga wa isi fa alongo lo kaki. Ilo le alua nga nga lo se leni ole nga alua nga na tupe. Pa ta wa ile vai a walu so ifu malolo ina. A Danila Fruen. Ya le ofete la lai. Ya mfailo na vati ya teoi ya Otara Manrewa. Manrewa vala wane ile telefoni ole olwa tasi duwa ofava wiva iva iva. Fa pete no for pete no o mangele po papatoe o tara e a e o tahuhu e mfayo no vala wani li olu watasi lu o fa lu o olu watasi olu o fa fituiva matolu olu watasi olu o fa fitu fa lu iva tolu olu watasi fitu fa lu iva tolu e a pe a fa pete lata lata mali pete no na table watile watoe Football value minute tell only to nine Lou and Lou to read the Sam what's the cinema of Tuluamo. Tatu proclaiming Leaf with Vianga or Leoli. But my loaf of Teddy Tatu, what you know for telling of tomorrow. Allow Tatu tell you what to learn, but to hear Tatu proclaim, he'll leave for Vianga or Lasso or Larry to Leola. Yeah, what for him of tomorrow, Tatu, what you know, or sell it out for Langang, must farmers out for Langang and Motanto. Yeah, what for Tatu Savalinga in Neoli.
1: Mai tato por kalam yo la retu do la uti fifi fa fa no ai tato tu no ele nei fo yaso ma no le so fu ma no ia ol ma tai yo luas fu le ma fa pe luas fu tasi yo le tala ma sani ele fa ta oto fo ile ile a tanga ta fo ie ta len fe mai ona fa ya tu le olona ni ia te ia wan le ia le au au na le ie ma fa ma oni wa e fa ma oni inai me aiti o te to fia o e pule me tele ina ufale maia ile fia fia olo wali. Ole upu mo ole asole nei, fa maoni ile mea le na ete iai. Ilo le kio fa manu yanga le tua peava aile le tu spaia. Le melea ole fa maoni i mea iti. E tele ta imita ateo te tau mfai eva ai atu i fafo. Fafo i isi si o manga, po isi no fuanga. Ilo tatu manatu a kako wo inga, makako wo inga. O ina tatu te manuiai peja. O le nofuanga le na ua tuu oe ia iele atua e mafailava o nga e manguia ina. O le ainga na ua e nofuai, faa maongi ia ina. O le ngaluenga o e fai ngaluenga ai, faa maongi. O le ekalesia na e te lotuai, tautua ma le faa maongi. E te manuia ilava ina pe a fai, e ke faa maongi I le nofuanga, wa watu oe ele atua ile taimile nei. O le fata ita inga, o le tala ili teine fo ileo o ruta, ruta o le teine nu uese, o le teine moapi. Ae na muli muli ile lo matua e ingoa ya Naomi le tina o la natane, ina ua maliu la natane, ma ia tausi fa maoni ile lo matua. O le iunga, o le olanga o le teine le neyo,

ruta. Nano nofo malita maaloa maumea e ainga maruta e ingoa ia poasa e ainga manaomi. Ia leala, ele ngata ina faa manuyeina ili tino, ae o ruta lea, ili fafine faa maaoni ime iti. Na saa waile ngafa ole ainga o tavita, mungua ruta mpoasa na faa nawa opeta, opeta na faa nawa yese lita maa tavita. Ia mafua maesea, ole ta ngata faa maaoni ili mea ngai yai. Leso nga ele itawalu ia ruta isa isi no fuanga e su e iso na manuia pe ele si teine fada o repanga koe foi. Aena ia iloa e manuia lava o ia ele si o manga lea o le tau singa o le lomatua leo nga umbi pe afai e faa maaoni ai. E ele tala moni lava e ele teine se itu loo ia le kale sia iwa ke loa e kale sia le Assembly of God. Sa isi teine ia na wa ia soi sa u malue iva ma malue fo ile aonga ya steine la ya ngofua ka kualon tina tau silona ainga ya ke wa fo ia fa mahoni father face out ka pengal father face out so so ani fal tuol face out e o kwa iske ni mako yo se no ke wa ia ia soi il fa mahoni le mela u fa ka kua a te il sa ul palangi mai Australia sa ul palangi. Or kele yo kenge ngo uro nga te minga fia o palang yo si kenge le le ngang steine le kau le le tele lana nan a kele kenge le le ngang o mai fonga nga pikel palang it kenge ne fia mo foi palang fa ipo ipo mal palang a le mo se kenge yo kenge ia le le ngang mo manga ku e fia ngo foi le palang o se si dira ese wale wo o manguias kenge nga wa mal palang it te minne o se si dira ese o le tali, o le mea lea, o le iloa, o na faa maaoni ili si o manga ua watu ele atua ia eke ngaluea ili teimira nei. O isi sangata, ia aku ele atua singa ma ingaluea ngai kawe fai. Ai le faa maaongi, le sau, ia ke ea ua solo. Ia o isi laa ka kafapenga uongi, le faa maaongi ili mea ngai waku ele atua ili mea momua. Ale la uo, ua fiwe o li lalorampi o pe ise mela o kudi. Wa fiwe kuli ele maua. Alfa siri esea. Wa maasa ni le melea. O le lefa maungi. Ise mea ititi na watu ele atua o mo oe. Ia ole upula mo oe le aso lengei. A fai ke fie manguia mongi lava. Wa aile si o manga ngai ke yai. Le ngaluenga ngai te yai. Le ainga ngai te yai. Le ekale sia ngai ke yai. Fea lava o e yai. E ma fai ele atua nga faa manguia ya te oe ina. Pe a fai. E ke follow le principle lea, faa maaoni I se mea I titi wa watu e letua faa fitai. E a wao I matou I awala mo wala, a matu I loo na faa maaoni I si o manga I te tui ai matou, e manuia fo I o matou o langa, ma si o manga uma matou te anga I ai. Faa fitai Yesu. Amen.

Lewa se fulu mali va mbiru tu tene le tu lai lua ile ni fo ivang ola wuli ni ola su lulu le su tolu se fulu ola di masina on ya so a nove ma se te malu fe lu se fulu maleono malo le ngalu malo le fo la malo fo ile fa malo lo si male le fa lo tinga e tu te e am fa va lo filima le ngan tinga le on fa tu ai ngan tu se pe on fa ngi malo tu pa ia malo o tu malo. Ya o amui le divaing o le amouli e o e mana yele mafana fana mai o le la. Ya e fa ama mango e a tato utanga mea kutile uvai a tu o savili malo si mai. Ya le ni teimi o le amouli a avea i fafola utanga mea e o atu nani. Ya po le tau le fa, ya po le kao le lima. Wako e malulu inga upa. Eo e alanga malulu inga le mea nga o le tanga mea. O le umo na tau tau o na ti ya ya le ifafu. Ai a faima e sa vali vali foi le lifa e si a kipo o tau mamang e le umianga pakan sa vili malela ai mamang o tantu tanga mea e o ilea pule anka malo makuwa ianga yeska e mamoli le fama no mona fama tangi le tau tau matavena le talanga ya te tia peori e le tau maaf tanga ya mai foi le tae ona le la se yuli mai foi se teimi e le i mamawantu o le mutantu maaf tangi le ria wauli le porokalame o le wauli mafunga mua se yuli e foi e a le afia fia na lei ba talo fa tuai le ai au au napa ia le tua o lo tau suina li puvai o le ola i so se fata fai tau lungalava e le ngante i tono New Zealand fa pe foi e antono e mamau ma lo le fai o le faiva ma lo le tau antai ia ma lo foi le tatalo a wa le tua ma lo na fila ngalo. Banga masani ya la tante wana leo tamba matina ma tutuwa ya mafuta maile tae awa uli ya fiafi mlepo se ilonga lava ya manava ya la ufengalu wenga fo ya la tante wana leo ya oa mai o lua oa mai oe oa mai o to ila neifo I vaing o lawa ya talo si osao ya lo fo isa to singa po sitau mafutanga sifa malu stino awale inu mia leo tante ufala awale lewa kia le lua ya Avei voi ese se antunu unai te malanga antuai ona oni faa la belavi. Ya olela voi te mafuta mailungo le YouTube male via Facebook le tante wala leo. Ya malo le fai o le fai va malo le malanga menuia. Ya malo foi le fai a inga lele. Ah, eoi. Ele ma feo le tante alo fieme ne yo faa la belavi. E te moe olai sa uni mai le faa la belavi te malei fua mai. Ya e pasasa alo ma le faa la belavi yo o taf. Ah, ya ole mela e afu ya waini o tanto pole pole va ole sa uni uni mamau I mea na o fa la belavi tampe de pena mamau ya fa ma po pole le ya ye konga pe wa fia ye konga nga wa ila no lo mwenga ya ma faima langa mai fa fo pe a fe o nei to tonu o tanga pepa va ai pe le o ya e monga mong Eo, ya wa fa pe nga me nga ye kong, mor kai mi wa le le ye kong or kai mi fo. Ye wo ko ulu solo furu mo ye tong. Ah, ya ele nga tele. Ola fa putunga o ai fu fu wale ave me na o o fa le bela. Eo, ola wa ting mi le ni, che fa ya le me wo me fa. Ah, fa ya ele o ye lo ma lo si lu ngo se me mo lu. Ya ka ki, ah, fa I le me ai me fa yo na e fa ya. Ai ta ti ya le me le me fa yo na ye le ta to ma na fa. Wow, le mea nai te tau samia tua I fwoi lele I lau mea ai. Ia ai pi I ki whaalonga fwoi lele kwa le mangong, ia, fiu, whaa koe. Ia, o lau a vela ar kuka. Ai pi fwoi lele ki wha pia, a, tat. Ia o fwoi le mea ai la koe mo le koe mangong I se mea. Ia, e wha pia ngārengi yo lang. O me yo, o me ni yo whaala wala. Ia, tātou te le tala noa ma whaala wala. E o mai a whaala wala vei ar ke mea o mai a. Ya o maila fa la bela veo lamo tanto lamo sauni ya mala tanto lamo tapena yang ya fa malo wan tu le malo shiludu o a mainga wenga ya o inga lwe po na wa ino fo ile fale wa ave wa so malo lo e va ya fo ine ya tanto wa lo mafana wa tu wa yo a o ya le le va ele ya se me a epico silia kun a kawa ya I lo leo I fa fo mo le fale. Ya ona va ile po fembe ye se paka vo ile le avi chamiti ko inga o uli la va pene. Oh. Ol makwamba nga yar ka alor paka. Ah. Fa ka un marco tree fong va vo ile le sfurgala. Ya afia yo afia ingor ka mikiki ka mo mai ingunan fang va. Ah. Ya ale ole da ya fa intuition wishi le fan. Ya ko wala ile ba.
Ave tua le tanga mea mai alu kau kau le kanga mea va aile faka ipu ngale makua ioe e pise faka la pisi le kako sing furui pulu menga wa yeita va ngale ai ama ka kia ai ma fola ioe ai ma kongi ilalo le laura he ioe ye fa pe ngare ngi yola ai misiala nen nofu chomi chilifan e kamanga ngale ai ama faka kia ia va ai tu tonu ola tu potu O iskami, kioni, e ke fiu e fea koe, awangi iyo kong le poku mamea, ai taam, ai a e kofu kukong, o le pou, o le ipu ki, o le ipu maa fola fola, o la iye ilunga momoe o ponga aivi o moa, wabai le ula ula ula, iki nga anga ke fiu su ingi, ia faya, ia su mailau suma, kango ila wipu, faa singo iye marka ko la pisi, fo ilele momea ai e tutoe, ia alwe salu salu le iye kongi o, yang ay amle ke kul sin ke fruit ah wa ba yer mane ya e un mai for ku wangar ngi ta e kere ko ka fo ye ku ye ah mai le ko ya lu fo mangi po ko ngor po ku wanga wa ilo ah lu mai po ko ngi o ngai e furu un mai po to ai ya fa yi se mole ah fa yi se li si fo ile le wa so le venya so pe a ko ker komi e a so ngafua o ele a so lua o ele a so lulu o ele ya Olau mele fa umale aso ngi ka ya ur kanga me oi o le si aso le avo o le vacuuming or fan e o le si aso ka pen or poco mano lo e o le si aso o ele la lu kai le la pisiva fa ve le man e un mai fon e pe ya so le final ben al ben o i ka ku wa e a le late o le avo o le joya so ni o le masino se te son e file vave o lo aso o le nifo i masina ya o le aso na file na fa la wilo mo ye e le lisio le awa le ole pele kile ole a ta ta pena tu i le bled a slow cup e le nifo i tau sanga i a se kemira o na ta to wanga i a tule i ai ya a wafo i a le ta to maita ya po i le wafirfilia a o i fo i le wa malo lo a o i fo i le fa manu ali Jail le ang manu amai le tuai Afrika isote. Ya ole ale mafanyo le ta anu le li kaptenia adi savema le tuk teleonis ole ole pelekia nifsa.

0: Radio Samoa.
1: Tosilimai tu.
2: Aloha, join us from Lima, Middleton, Chandler, Lake July, Lima, Ilato, Tua, Far, Wolody, Ilosu, Fungaland, Tru, Radio, Samoa, Tassilima, Eva, Tolu, Amo, Dalus, Yola, Dasa, Ema, Moma, E, Far, Fungai, Elefantalanga, Sitama, Tai, Fitu, Tosanga, Lematua, Sol, Shamupini, Far, Anna, Shamupini, Meka, World Titles. Ele tá longa leo le jiu-jitsu. Tá longa foi lele caipia o sepi. Ele tá longa le tru o Brasil. Lena champini mai ele tá muita ilha. Ilha nem tão sang. E o Japan. O Texas. E a ma champini e lua e da e Florida e América. Ole me fai e la uta. Soli ole la e kiki orkangaka. A o champini e o champini. Ele ni champini nga o ngiusila. Ai champini mai atu no te tele o lolo. Japan atu ai ma America. Ea ole atu li mata ia po le ale tulanga ole aho o yai ia le fo ia tamaita. E suafa ia Akilia Hennessy. Ilanga yantu le ili lumanai. Ia awala va ia le tulanga fo ia pe ona yai. Ia lana ta leni ia langa tu fo ilia. O le tulanga ipe ona yai ia le tamu whainga nei o na mātua. A wāla vai a le tūlanga e pe o na iai. Ea le wha ila ina leo le tāleni e pe o na whamaluia ia. A whamaluia ina. Ea lea fo I tamaitai. Ea e whamalu luan tui fo. Ile ni vaingo lea wauli le tuai o na awinātua la tātou polokalame lea wa whaingo ina. O le malu I fale. Ea o na onisi fo I o tūlanga le maalufia. O an tau tuai le titi e tuai ia le tātou polokalame. Ile ni vaingo lea wauli. Ya e un te fi fi tele, e wha ilo atu, o le ua wha tasi mai. Ea le fufunga o le tātou polo kalame, ea le fulitua fo ia e mele palamo, o le loan market, ia ua fo I le a fo I wha wawina, o le tātou polo kalame, ile ne ia aso muli muli ne iso le alia le maasinga. O ke, mo ia oso a o ke topa, e le maasinga ne io no, o se tema, o fo tua ima ye intua. I hele maasina au le leia o le nitau sanga a emele. O le maasina ringe io o ke topa. O le maasina piko I sili o na au le lei. Ea o le tau sanga. Ea e wha malo antu ma wha talo wha antu. E la uisionga le fulitua. E le nivaingo le awuti. Malo le ngalu e malo fwile on saima. Ea wha malo lu waku lava. Ea o ngalu kaunkua penga kore kamufei aku la uisionga le fulitua. E malo le fwile fwile.
3: Ea patala fwile fwile uisionga le seu manu ye malo fwile tau tua. Pea ia sa uma fai sa oa wale malu le tunu uia me sili lava o lewa a matana piu tau mafana fana ma ia sa oe. Pa na ia o ki topa wau kerwa I fu I sa mo ia o ki topa.
2: Nga ulo anga le leia I fu I sa upomu wa pe ngā lela kau velo mai. Ia e fa fe kai a fa a loko ki ngā maile ngiva e ngola wauli o mako uia fia o fu I sa mo. Ia e ui lea ia ma neia tilele nā tāpe nā ngā e mele. Ya antonu foi onisio tu tu ngia ye po sa fainga malo longa fa kopi kopi le ne ya vai tau le tausa
3: ye o las fa na wasi matu tina ye o fo ya si si lo matua ma make sure life ye fia ya ma fa fo sin ka make fa la ko wi
2: ya ma lo fa tai ya ole tan tu tu tu ole na fa wo pe ye we ele mwanga na fo ile le a uma matu ya o nga e fi wale ke pule le lang ya kor nge ya emet
3: While the parents are around, yeah, make the most of it.
2: Yeah, ole tu langa le nai peori. Yeah, ma lor fe ilo fiva ma lor le ngā lui. O a mai le tau tua mala wau nanga. Yeah, o a mai fo ilanga I hantu le pa iha mala malo le tanto wa tunu. And tanto sanga ina lau so soan. Ile tu fa tsinga leo tanto no ngā tupa o tanto tiposi. Yeah, mo le fanta wino fale montu a emele.
3: Yeah, ma nei alava le ole alava so solo le leile. Le awa I mai le mamalu le tunu e fisi sili tu langa e se e se pe ia o tatu tala noangai ia so lulu fai soo. Ia e pe ilava wa faa o so manatu wai pe le le tele o le mamalu le tunu. O me pi a fisi sili lava masalo wa ia ilava se avalo. So o le maa nei alava leo nai tala noanga ia pe wa amata o na faa tupo manatu. E amata ia gotta start somewhere. So maa nei alava o le alava ia ile mamalu le tunu ulea e. Bili bili mai, ma email mai, ma text mai, ya. Olo solo lei me oma.
2: Ma tau ina e melele ngante tono ni sila le fuye ila tau ina tono I fafo nae. So tai mai ila utautua.
3: Ia i fwy i na i faenga i o ti ti lato lai na contact mai Amelika Samoa, yeah, some from Australia, so I guess ole ole mana i alawa lea, ole alawa i FCC li lawa i pefa fena fa atau se lato fale i nei New Zealand. So, yeah, o te le lawa lea o ngao nei, fa atal tala noanga le i saumano.
2: Eo e, ia wā ole mea ta wā lea o nei ngalo i an tanto. A ele FCD kere ilo se mea a emel.
3: Sa le le lawa ele FCC li e le iso an tali. So, with every question, there's always an answer. So, oh yes, if I let on with it, there's a solution. So, ole, ole, fsili, lava, ole, meta, ole.
2: Eo, e, ai, alfa, longo, longo, voile, le, ikala, kanga, kama, kwa, le, ise, ila, fia, ma, se, sila, fia, ole, maka, upule, fsili.
3: Ole, I guess, ole, man, na, yana, since I've moved out of the banking arena, ile, mele, oye, ne, as a financial advisor, or a mortgage advisor, wa, oto, e, I've gone back to the roots of, le so soani le mamalu le tunu o pa faingo fiele pe sa fa mala mala ma chili ona ye pela vole ole mamalu le tunu ye we are hard working people ele chele se mala mala ma ye o inga fa nga mai ye inga nga budget mang ya nga pa te ena cha cha wola mai sa mo e fa ye me o pa ke ki a so it is challenging like so noanga but it is also very fulfilling moa ula to we just to see for ngalele wa matsao na sina ele malamalama and different parts ole ole process le so it can be a bit mena e foto inale malo tsunu awale matsamuli fsili ile ya sesio tsa

Le dang wa fa funga I se fa mo ponga dang chala I vai fa nuama chala I chala ngao le dang I fa fa lan so lulu lan so lo chupu aso chulu se fulo le dang masino se te malua fe lo se fulo male lim a lumleo. Avalo a joy yes I write your function male inga le mau tomai nai wai kato le dang chemi le fe fi musika mo le mana vonga wenga ya mi se il fe ngai yola au nga se se makuka le dang I fa fa.

0: Le pese le fakasa, pese se lautolu se fulu male valu, e lo te mai wa fa'afitai, pe o te toi fa'afu ira mai lea, e le polokalame o le AI, le rewaing o le fiafi. Te ulunga antuai le polokalamena e le leimo oe mole atuai langanga fa'afitai, le sunga le fai fiau, e a pasta soli alolonga mole tatou polokalame, e le neifo I waing o le fiafi, a mo pele malo si o latino, Seli seli ai la langanga wale tua malona fina ngalo la atoe mose isio na whaupoponga ele taimi masani lea soa te haupe a tātu ulia lea ilona lofa malona ngalelei ai anti mailoa ia masia kako wa mior ngiva ngone vya iawe ia si ia ukoe anga ia kui ilva ngale se isiaki ia pola lembe wa anti maisi kako mele ngiva ngone vya fio lewa toa isifuru ono ia malaya familiuto na tale ole itula e ono tale ono na udantu leo o se whaupoponga o tala mai sa moa Ile dei fo ivang ole fiafi pe on with the mailer ele ofisa ya ele to tumla nanga le fionga yanga le mana au tanga vaya tipi au tanga vaya e pe on a mas and yai ya
1: le nga fa wa for my John Schuster my role so if woman we are a feel mayo ele por kalame ole nga nga ifo o faiva talo falava
2: Alolava, alolava, malo soy poa. So kali atawa, mati ako ide papo ang sa tatu ng le nito la resto.
1: Ya, malo fa te ya tumole au au nang olo fa tino wale soy poa malo lo ina ol tatu tino. Wa may lo sunga de di for mai.
2: Ya, manuya lo fa tay resto sunga ya tawa.
1: Malo. Wa whatever on the fire au au nang ile ile I tūra sui fua mālo lo ina o le veo se fua mai.
2: Ia, la sāwali nei le sūtas tau sanga, ia taluna. Ia nga kori nei sūlanga, io sa amata mai lawa fale mai, paso so loi mai se sei nuene a kulani. Ia, mai alola ina I tau sanga I lima, ia lo o se e mei tūra I tatou connect I namtaina mai ho I manele le lavo o mai nei I te tatou service le le fono
1: I
2: se
1: I sau noa la sungali fo mai a Dr. Schuster e winga I le au tu moni lava o le wha malu le o le fono I au kilani I sifo o le alo na wha vai o le alo na tūlanga ta ua tele e tawai ona silafia ele atu nuu ia le au au nanga fo ia le fono out west
2: ia also tato fono organization so e pala la tato peneko le fono tele po I au nanga ese peno paina o na toi tato tangata pasifika
1: ia
2: ba tikri tato a inga pasifika mama uli you know ya matamila wale tulanga tu tau soi fuku maloloina e foi e tatou lala e tu me tau e tatou social workers ia yeah, apena foi si la tol au bae mole smoke free services apena foi io lo pa wau pia ia so soani nai tatou aina foi misi foi ne Dia lolo ilu mo tau soi kua. I hoi tatou service olo wa. Tena so soa natu I tatou a inga. E ala lea
1: pa ingo tatou
2: o food parcels. So soa ni hoi tua ingo paketi. You know. Tena lau tatou au nanga is ese o wakana. Na ia ia ia know it o si la kia tele tatou. Mamalo tatou atu nu.
1: Malo. Alo na wingo alwa inga fo leo le ia le la tau. Au nanga fo I lea I le meo le gambling addiction I a whapena fo I mental health illness issues ma me whapena o lalo le fono le sa ui fo I lea le au nanga lea a shusta
2: e sa u lenda pa I ta tau la I le fono le iu vensa so di tu la nga lea o I pese la la o le mental health services mai I vai ngor fale ma I uro whapena I ta tau specialist o whapena sa si mai ta tau clinics
1: Malo fa fa avel ne yavan no wa o te lo wa leva ona yai ia le fa vai o le fono out west ia malona fa malu le nei o lo tao fa ia ia le tele

0: Social services a missile of a 40 so for my loloina. Ya aile oi lo tele ele to no mota to tangata Samoa Pacifica matangata maoli foi. Oila nisi o lo yaile pulenga lea ta a matatua I fa mulmule lo sungale li I for my.
1: Ah, yeah. O pole ta yulu tato si o David Funaki. Tato organization in Pono, but I say Ima is it you semi or at CEO of the clinical director or yet new Dr. Maria Funaki.
0: Oh, right.
1: But I understand all the trust on the Pono, yeah, a tough lover, that's new for the representing, I live here the board, or if that's all Pono trust.
0: Malo, five tilly lover. All the time, Wafolele was just trying to establish a background of Wafolele on the title for Noina Loa, yet what tell you about Malulia, Molaso for Malo Loina, out Lefolo to Malua, out to Sunga, leave to my time for my Tata Lanoa. Ilemata uputa uala valanga saule mele tau malulu ma mai nga se nga se le ole fulu ole au tu le ole tata no nga ile fifi dei
1: I be charli lava ia ole ta uplo tu ina mai va peta ti fa so da so
0: ia ia se tata no la ia ungo le fu nga se nga se wai dei fu whatever tele tau sanga ai ai te me alwai ma matua yonga onga lava unga ole fa ma ile ole fulu ayana ole fa pe ole tale ole tafe ole isu ole tinga o mata ya maisi me fo le le tinga le tino ile no e ya ya unga ale mafai ona tong fitia e o tu nisi inisi tu langa fai nga ta mo le anga iluma
1: e sa ole nei na wa io e pila mana ai ta ua io e a mata la veisi o fa bila vedo lo so le fiwa or for Amali, Amata for Yasevaya to love aboard that for the local for the issue. Amatai or Nisipoa Mata Tarzani, Telalal Ma to Voltai, it was a fearful man about Tau Sela, and Amona for all by Violetino, for Tina also Oma, or Masson Tin. Here is a way, it's a love by tangata ma au mai si pena taita si lu ya au ngese ni marato e fo ini si se vai tu lava e no le fi wa lava e se vai mona to io ale lava wa mo ina de pai basi e
0: o malo ta wo tele ile fa fon fon mai fo ile ta tu a tu no ile ile au ndei o ai la te tau ona failo na tu pui pui ole fulu e ai ni tau sanga fatapu laa o tangata e te tawaiona fatino peso os tangata lava e ono mea maa nga vaa e faile tui
1: ya ya sami me kawa e nga vaa umatangata umatui pulu e ia ai ai nga ho e papitoa mo e ono maua e ina mfaifua le tui ole fulu po tato o groups la ia or the most vulnerable, which is a tower in a thing or two, tina mata mama tua ta I ono lima tau sanu na ilunga a e la tu te eligible for imole vaccine ya it put free that flu vaccine e o tu ina po I tato a tamititi ono ma sina na ilunga e mese la vai e mo ni ma I pa te inga po mai sela o ni se po e mo wale mai suka a o po o mopo ni ngasi ngasi o mako fau po ni mail fatu e ma nisi o kani se o afi ai o tato for groups ya vai na eligible for the free vaccine ai io e all of us all of year paying out to tell out to company to tell it tanga menga fo I wala wala ta mo fai ole kui kui ngala be fai ti ti ale pe pe shere fo
0: ma lo fa ti ti le lava ile fa fo ngaba ile tu do a fai fa to a ki mai lo le tio ya malunga fo I ole tato Facebook page ya mal tato YouTube channel ya ole ola ma lo le sunga ya John Dr. John Schuster mai le tato fono out west ya olo o mafa so le tulanga le tau te lo le fai o le tui pui pui mo le ngase ngase le furu e te tali tonu mo lau fa tu tuanga lau sunga le fo mai Dr. Schuster e saunga le mu o tatu tangata pe a fatino le tui
1: e saunga le mu le tui to te lo tatu tangata e noe to la iti lau sina pasene ona I tangata po I e ono I aimi reactions po I tui I le latu langa o te pautua I ina ia sue sue mai lo fō mai ina ia confirm le ia mese na yemi reaction I tui ona tua nai tui pui pui tui o COVID pera ba pena ke I se reaction I tui tei nā la hona ona whamau tu we ma confirm mai lo fō mai e tarse ngai mō e tui e fumu
0: Nā lo vāf te tele lava O o fea e mawhai o nā vanoa I ia I le tui le mawhai o na whai ai pe o e ni no whanga whapito e anga I e I o tātou tangata
1: Ia o le tele lago o clinic lago roll out ai le tui e fulu nā matai na mai laso o mua pe rita e pai po I tātou whaitala pai e telefon ya o apo e ma fai fai na e paso ta I tato le ngate mpaina paso ta ime tato ko senta I le porno o te ma fai na na tai vek tato I porno la ia ia ato tangata I locations po ima centers lo fai tu el fulu e mo po I ima fai na poki na online I le through the vaccination helpline and na wila e mo umaya ia location is essentially provided it to two year fulu
0: malo pafta ta wo le fa fo fo ma ye le o to fa fo ma e ava no the injection is available at any chemist any of your family doctors and fa yo na nga ya ya na fo ye ya ya ya ta to office o le fono em fa yo na anga ye Dr. Schuster I say, ai, fai e ia, ia le tui pui pui ai tausanga uma. Ma te tau ma e te tau na whaatino ai tausanga uma.
1: Ia, tai nau o whaapsili. Ia, o le, pensi le pio le fulu e ma fua mai le vaivasi. O le vaivasi ho, e te sui sui ia, le vaivasi I tausanga uma. Ia, po le, o ngala lea e tau sa mai fau tuai e hia pai le tui e fulu wa wai e se sap tai tu wai rasi le I te tono tatou tui e fulu wa la vatui pui ngā mō fulu la wo commonly spread I le tai tau sa
0: O le rovinga o le virusi po le virus lea e se lo na malo si anga e o atu le se tau sa ngā wa pepe wa malo si te le atu
1: Ja, le nei na, jo, e dog le virus, jo, e le ngata ko ilea, jo se vet, o le lava, o le e malanga ima yo tato, tangata ko ima yatu mamau, ja e to I ko ife, e se ia sa taipse le, ja via,
0: ja. Ja, ala nisi awala fo le le mfayo le fautua inai, ia le tato otunu o tapena pena, ja, e tali e tuai fo I suinga le tau la tau ia a wai sawa le tau marulu ia ma mai ona mai e fo I vai rusi e te taa I le teimi o le sama ma le tau mafana fana ma so se teimi lava e o lava fo I le teimi lele o le tau tutongo ma le tau ulo o lau o la au a le tau tatupu ia a le ala sa ufa utuanga le tau tutunue ta pena pena tuai I le teimi o le tau marulu
1: Ia, sa le lava I oi. Pau tuanga ia, nese or pa mahana kona lava tato maota malawa. I oi, or pau tuanga po ole, pa ingo sa tato lava mahana kona. apia ko ito ang lavol sa tafio au, ay misyele, na sino tau mafa, apia ko ay ay ni haung at fulu o fe ngay mga tusong, o tuwa lava ina ia, au loli fali, lupo inga lava ma, ma pautwe au ni, so nga lastu I bae nga tumtum huay, tapo, lolo ma, patita inga, about the boy is about to retire, you know, so to the Ponga, yeah, but the boy to leave, I said that to go out, or by TT, I love all the petition to tattoo, or by Vasilo.
0: Malo, 15, 11. Lord Tata, I be a little cover umba, ya pufango to hola, or facility matulanga for pena, salmon out me at Tawayona, if a man lumber in the foot, ya walfa funga, ma alitato what to do, ma malama lama lelea, e mata upu, a winger, lasting us for the fudu, lamba, and you no more will tame your town malu, o tame, moriatulanga of Taya, Miss Fole Pulenga, alitato. Fa malu o le fono e au kilani e sifo. Ia ona wā e le tō fā. E au mai ai lea fiso so ani mō le tātou o tunu uma fa ngā ina fōi ia le si fongo Samoa. E fa la wi loa ai ia lea fōi ma tā upu tā wotele e patino I le soifua malolo ina o le tātou o tunu. E eise telefono e mfōi o na fāpsota I tuai I le fono po o nisi fōi o la la e. E mfōi o na ngā I le tātou o tunu.
1: Ia e tato numera lea o le o vanu se lau tolu wono wono wono fa vanu. So le o vanu se lau tolu wono wono wono fa vanu o le tato generic number lava le na pae tato ta ima iai tato koseta. Na pae la inam ta evek tato la ia wala wasi pa pesili se a o nanga o tato fono e na fisa soani atuai.
0: Malo fafetiri sao doa fa lualu I leo sunga le li fomae Dr. John Schuster mai le tatou fa malu o le fono I amalona ofisa I le itulangi I sifo o le telefoni e mafayo na wala awai I amoso se fsoswani il soifua malolo ina e mese lava fai o tui pui pui a mole mole ngase ngase o le fulu o le tau malulu o valu salau tolu ono ono ono fa valu o valu salau tolu ono ono ono fa valu. Ya, sao doanga muri muri mai lau sunga le lifo ma ita tau bavai ai nei a fiaf.
1: Ya, fa kena wai lau sunga le ya taua mo lau taim. Pa mai po ia e mule tulawa le tai mule avanua po tu ina mai. Pa manu ia tulawa le pasau sanga. Tato atu nu ulo wakono mai. Manu ia ya o forma tue nea ya.
0: Ia fafti tele lau sunga le lifo mai, tātou whenua I pēa, whamunia le tua I o whaiva, alo filima, o lo o tautua I nai le tātou tunu, soifua ma ia munuia.

0: O mana umie o e fose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po anga luenga. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
1: Ua awina antu le upu o le porto ili nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu fatasia o unanga tala fea ngai ini tau tau ngō fiatele. E fso soni atuai, a o fea ngai oe male popole male fememea. E mamoli fatasia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent I mangi.

batu talolo batu tua re nei tai ao o ye fo ina nisho ainga wa fel malanga le fa tua o ye maliu malioti nei vai timer savalinga o batu yai batu vala au le file mu mole nga fa mai se oil o batu tua se fa ma fa na fa nai nai ila to batu talo fo ina nei vai ngona tai ao to tele la to fi ai mo fi feino nei fo ina mena no foi le nga te di se nei so se tafa nei kilope Tabase from Manatria Elato, or also four oil le tour, and Malia Manao, Menele, Malava, Foai, Etus or a lat to Manao, Loma to a tour. Lemfai Lavo Nalo, le to Marmul Panga Maritapo, Ingot, Fa Fonga Fort in Ayama to Matua to Asinsino Samoa, Maru Mata Malaw and Yaso, Taito in a lato, the Maf and Fano Lomolofa, Fa Foisia Peralato, si four lauded Tino, Sili City Lava, Ile, Anganga. Ya rene yaso taro loa yo na tuno mantenga tamala na fai ya matu fai ya be umalava ina ya fo ya tuno bi inga ya te oe ai tu mau pela matu fa te va a tama fa mon moni se e fa mon yele tu tua and the radio sa mor ne yaso a to matu wole matu vala au ina be umalava e ala swa fa manu malo yesu kiriso lo matu ri mon matu fa ola amen.

No su falo mo chale tula yo no o falo mo longo il pesele a o te lo fa mana tu ia te o e pese ia tamaiti il mana tu pe a o nga na o ina ina to a e a o te lo fa pena o mata to a ai se me ta wona a wona o ta tu fa nga loina o Five of Faya Ongasa or Oina Oema Umatato Uma Potsa more potine. Ya wa on a lato to my fat saw my inato sung on my vine. Ya lewa mawaya the malamalama. Ya wa for low to so photo tour. Ya machine for e on a lue. It ain't gonna wing on off a day. Ya wa langa tatino for motama for fow. Ya ele ya oinga ika lako faya on my lasso. Ya ya was a work fat sala. Es foi mena o inaita taita la soka onga nga awa oile a matematika le maths ya o ina foi ka u awa o singa ngu ka u loa ka u le ABC ya mga me uma ya na me uma ya male mau tino ya pola ane me uile onga le ua a fa pena foi le o tele o po e mantua ya o te loa o le ala vale juje ma faiba wa fa nga ine le tuolo tusifua na mata mai ai o I fai wana fai a o o whanonga rongo nana pese sala ina pese nei te maiti fwoi whaafetai ia o tol pulo ia ila to umo nei fai a o nga ia whaafetai u tere ropo o whaafong mai le fisenga fai a o nga o lo to tiuje mo to fai wa ia mo lo to mai wha soa I nei whanau e manu ia ila to mo lo mana ima la to fwoi a po alaba me wana wina ila to o la fwoi ne vai taimi a o to fai wa nei taimi ya lo so swani if I been down to penai selumana maria monai fanau foi walumana yo onga so tatu fa ya onga calcio mosco maro longa le lei nei vai chai mi o maro lo a onga ya face laser and relax le ma maro lo le lei tara no foi maro longa nai chamuchi ele a onga nei vai chai mi a ya wale wa fa gaso foi school holidays and I fanau o banga banga fio o so ku ile driving range le e al malabale le a langa kwail kaimal booking a mato round ang afi ol makamalay mong kiki ala kulo ikaw fa lusi lusi ko ikaw au I sole ola kunga ala mor ka maiki sa o fo ngai maku ave ngai ka maiki o yaman jo for the driving range ku sa e leva pe ang ka ka lo ka polo e makwa yo oi se le pisa pisa o fo ka maiki I le driving range le il malavalin o ape mai foi ngai matu bai ngai kam bai ki enjoy ya wai le lo pe ki wo ka ka aku ki wo le le po fa per kam ki a o wa le ya nga la ya le la umba ngai foi shonga ye lumba na ile wai ke le million ala mo wai au ka po lo le ska lo nga nga au ba ku wai le ai e ka alo foi kam ki ma ma lumba na ile le mo na to ya fa ku o lo ale pisa pisa o so kam ki ya le lo pe ke wo ngofo for ngai fare ya ave kam ki fa ka fa faur ngi yaso pe ave ile driving range oi ya ma nga ya ai for nga ka relax and it's much late time if I tell for man let no a lot of my foot long on Facebook mari YouTube already sa mo stand on of la for no to swa for tanto fa tell for my tanto but come late time out ya alfa for my ya let no tanto ala leo pona ye le tasili me vatoro mo ya killer ne fa tanto fa tanto late time but tie out ya nisi lo fa for my tanto ala leo sa mo fa mo tasi ono tasi mal tasi ya fa tanto fa tanto ne foi tie for my love se for my pe ken ka ken fa kaska ko wa ya le le le la afalon ya ro ngala le ken fa kaska ko sa bo ni foi vai tie wa le kasi ma sa ma ko ni si la ya la ko mo le le ma sa le ma sa wa sa mo de la uka tu sei taru tai ya fa taru fa ne tai mo le tai ma lon si fo mo ria o a wala o mai lo taru so tai ma le no de ga tai taru wala le o ye lu o fa mo ta si ono ta si ma ta si sa mo a fa pena fo ile ta si ni ma vitoro a mo a u kila ne ya fa popo I ma ta to so ta inga online pe ona ile ta to Facebook ma YouTube o sa mo e pa una la o la to ma malo le no ya lo fa no ti ti lo ti o la to so fa ma a fa taru fa mai ile ne fo I vai ngore tai ao a Sulia Nonga, good morning. Mahalo lava si fo manuia. Lai fa fo mai oi Hawaii. Aloha. Mahalo lava si fo manuia. In nei taimu te taiao. Peter Stowers, good morning, sir.
Vai maunga na fa va tsiva na fa. Yeah. Okay. Mano, fa tsiva so na mai. Ne fa mangel pesa vai maunga, ko lisi vai maunga. Ne ba so na pira stawas yan fa vai mai ele tsiva ono fa. Hana lo wa elderly fa tsala fa ne tsai ha maro lover si form really to manga. Good morning. Na lo lover si form real ne tsai ha. What just you start? Good morning, sir. Amai, alafatu nei tai au fa taile. Ai ai ai ha alu sa vadinga ka ya manga ya ya olungan mala ka porope ya. Alafatu nei tai au fa. Nicole Ware, good morning. Uso alafatu nei tai au fa taile fa tala fa mai. Yes, amata tatu masin. Lo sa mai fair, good morning. Ma lo fa taile fa tsi mai. Nei tai au fa. Tino ma mea fa tala fa fa taile fa tala fa mai. Nei fo tai au fa. Lenisia, yeah, kako night market leso konga, yeah, malo, malo. She probably said, Bale, Bale, but Malo, let you know the Tata Fatasi later, okay, oh, I feel right, 2 year motu, Fatar Fat, later, for Malo, lovers, for Maria, Ele Fonga, my mobile Tata Proclam, and they for Italia, Fova, and Tino Papa, Leonga, Upto Muri, left for my motor tour, Samo, oi, coffee, fe, I'm here for oil, Upto Muri. Left on my Maria Tau Samoa, quite killing my mate. Oh, very nice. Malo, Maria Samoa never take me, Leonga Upu Tomori. Today, a VE Pula, Fatal Fatu, and they tie out. Malo, love of Taile, Fatal for my as well. Malo of Taile, they tie out folk. Amuyel, our Samoa, Carl Palolo, my ever Samoa, Yale Maria Tau Samoa. But Spencer, good morning, sir. Ports of Auckland. Fatal for my name, I'm going to tie out. Fatal for my name, Liver, Jersey for the tea. My Lord, she for Maria. Fatal for my time, I'm going to tie out. Fou, Sene Yosefa. My Lord, she for Maria from Onehanga, Unhunga. My Lord, for Taylor, Fatis Mai. Aiden, they for a tie out. Fou, Epinesa Moale. Talofa, my Lord, she for Jersey. Good morning. My Lord, she for Anongiefu, Sis, Armagaya. Ya alofatu faf taile fa taro fo mal famlia mal nei taia Rachel Sifa tato ye mai oi sai o kirani East Auckland Point England alon si fo ono ko kere ngarga ko e kare sil taia ko fe fe ma alofa faf taile fa tasi mai ele taro po kalame ele nei fo taia fo okay lele oi fo le ki ki lokula Sahid Vendila maka ngo fir swafa taia ao Jelen out that talk last one morning or get up a more she feel that you know a jelen I buying on for full al malo or leon as we are a last one morning or get up a jeloi jelen I buying or leo woman for full al malo or last one more get up a I'm day night so on a buying or then for full al minister for Malanga inga transport minister Chris Bishop. Lama jangol jauh sangat ini. Onela oleh amatai ia swingan na mula sirfiel itu. No, o swingan lah ini eaun sirfiel itu. No, biasa tato oleh feo inungan awal itu balik. So onai amatai on fak maluin malo lebang require a minimum passing gap of 1.5 meters when drivers pass other road users who are not driving a motor vehicle on winga. So se time to pass here is your digital wheeler por la lava por scooters at tau at least 1.5 meter leva again mamau mai matanga talae ti so ole digital tole winger now the swing of more na lona lua allow children up to 12 years old to ride bikes on footpaths and allow parents or caregivers to ride with them. Oh, Nele, Amatan Fatanga, Neta Mighty, or Fulwato Sanga, Faina Tiela to Wheel of Vilivai, a footpath, allow for Elamatangata Matatua, a Titi Fatasimala, Top, Olesivanga, Fata, Amatel La Sorene, allow people to ride e scooters in cycle lanes. But we are on Ne, Amate Foi, on Fatanga Lato Fangaina e scooters. Fangaina ya lane foi lembo will of divide na le o tafa bala and also on a foi require road users to give way to buses leaving bus stops on a foi amatai so se passi lava te silsilatu what to all a bus stop at one avel fa mombo el passi
Ya o swinga na ole ama tanei pe ona fa silsila ma fa ilo fo ele Minister Transport Minister Chris Bishop ele am tanga te sanga nei alas mo bola na nei o ki topa leo ama tai nai ia swinga mana ele leile manule o mola va no e fa so atuai ia ma fa ilo atuai le mamalo le tunu o swinga ia te tau nau sta ia tato ina ia ma fa ona tato ngā lue fatasi Borsang ole mo na to wea o lau titilo atu. O swinga umba ia na mwhai ona whai. Pe ona whai loa minister. E na wa umba ia consultations. Ia manisio feedbacks na mawa mai. E le tele o tangata mai community. E le tulanga e whemalanga inga tonu o au kilani mani usila. Ia o lewa longa atu le tara pukalame ia te oe. E na ia tato ngā lue fatasi. Mai a mauti noa o swinga ia leo alo ia o na whatau nuina. Ia ma mata o na whanga solo. A mata tu neila sumo mwore ne o ke topa. O te tiro ni poti matanga luenga I o le emergency departments tonu New Zealand. Te lea I o le wha le tonu le whenga I ma. Te leo wha talofa I lan tau ia ngā rulu I tonu. O baenga I o whalmahi emergency departments. O lo fa formal nei tai mo le tai au o tiro tilo ua matua I mana mia lava le fai o singa ruenga le malo ina ia fa leia le tulanga o lo ia I le au nanga I te tono emergency departments li poti na maua e tu sa malo su tasi pasene fa I te tono sfuta usanga taruai Luas futasi pasene si itia I lungo to telo tangata e sulfa I tono o emergency departments. Mo sasani tauli sui fua malo loina. O te wawai atu ua owa maras full tonu pasene pe a fua ngale population o New Zealand alai. So fa mai le tete fono po le jia Dr. Michael Connolly things are getting worse by I tau sanga I o mawai atu. A mese ala tono New Zealand na tau. A mese ala tono le department, le emergency departments. So, taro sia wa le utata wanga dele whainga palota New Zealand. Wa tele mea o e whafonga mo o whanolongo I ai. O lo promise mai le pati ma le pati. I'm hoping. A I eise pati ma se whainga malo en whainatu le mai. E sila sila to ai tono vayanga le lango o tere tere whale tono. Ol mele ye emergency departments I tono New Zealand. Yeah, so o vaenga na na maua, ma le whakmoe moe, o ai whainga malo I tula mai le mai al tato whainga panota. En whaina sila sila te toa I tulanga lea, ina e whare leia tonu o emergency departments, so se whare mai I tonu au kilani lang kere kere a kikiroa. Kere kere whare tonu o le mele ye ye au nanga whoirele. Ia onor to tele, o te loa onor to tele o la tolo surfai I tonu emergency departments, mof sasani. Taimi e whapena fo ona, fia e ngase ngase mai o le tino tala noa anga e palo tala nei taimi ya awai ke ipe a ke ua kui kui atu lo fatitoa ya o kako sui kau ba o lae kui kui akun fai koko ai e wha mga kue o le fai ngā palo ta o tiltilo fa mai a sui te tai o le Labour Party ka mausi poloni fa pena fo le te tai o le act David Seymour e le lei atu I alato le o tu il fatitoa Si le atu na tāwe I lātou le face to face matangata. Se I o lātou whanau longo le tāwe po anime o anai sinan mana mi e lātou. E fua I eile tūle e mai le whainga mālo, se whainga mālo o mullu mana. E wich, o se mele I tene a. Ya, wā le lei alo utala no atu I lātou. Kui kui a kua loka whaika kua e se si o se whaipuni. Ai, ka ki fi fieka kalungo I ei, maka o I ei. O me eo ke manga o I a kū lai mariko upaki. Ia ma kua I kū mālo si mai e whaadea. A mese ala me emergency departments ma. Ia mkau fisosangi mai kako kongi mana cost of living leo I nei. So le fo whanga solo I debates I tonu o lungo tervise. Ya mo vaenga pati ma la tolo tova ya lo tambo e mai pati de sas ma ngai nga mo tato a te bena e ya ya la palo cha mala foi palo cha ele so fito no vemo ne vaenga na ta alto tu mo ai a ready sa mo se mai te ne ole fa ula a hi hi te ne ole fa ula fa vi fianga fu matala ole fa a fa wo ta vi fa vi fianga ole de foi ta o fo Mana mana tolo mana via mai ore ni tae au de lofa mana angare leo tata matai de langi pat patia le mea lofa sila sila le tua mo oi mau mo de hola mo elosi fua mo da wola ni tae au good morning

Mae'n tatw bod galamio lawr y tyliolaw ti ffi ffi ffa ffeilio a'i tatw y tynw ilyn neu ffwy iaso ma'n ôl iso i ffwm yn wyio. Oli mae teio i lwys ffwl lim o'r ffwy lwys ffwl tasi o'r tal yma sani. Ile ffata oto ffwy le ile a ta ngata ffwy e tal leni. Fe mae o'n ffai atw lea o lo na li i ateia wali leia le aw aw na leie ma'n ffa maoni wa e ffa maoni i nai mea iti. O te to fia oe e pule i metele i na au fale mai ia i le fia fia o lo wali. O le upu mo o le asole nei, wha maoni i le mea le nā e te iai. Le lo le ki o wha manuianga le tua pēga ai le leil tu spaia, le mea lea o le wha maoni i mea iti. E te le taimi tātou te taung whai e wa ai atu i fafo, fafo o isisi o manga, po o isi no fuanga, i lo tātou manatu a kako wo o inga, ma kako wo o inga, o i nā tātou te manuiai peta. O le nofuanga le nā ua tuu oe ia ia le atua e mawhai lava o nga e manguia i nā. O le ainga nā ua e nofuai, wha maongi ai nā. O le ngaluenga o e whai ngaluenga ai, wha maongi. O le e kalesia na e te lotuai, tautua mal wha maongi. E te manuia i lava i nā, pe a whai, e ke wha maongi i le nofuanga ua watu oe e le atua i le taimile nei. O fata ita inga, o le tala le teine fwile o Ruta, Ruta o le teine nu ese, o le teine moapi. Ae, na muli muli ile lo matua e ingoa ya Naomi le tina o la natane, ina ua maliu la natane, maria tausi fa maoni ile lo matua. O le unga, o le olanga o le teine le neyo o Ruta, nano nofo ma le tama loa maumea e a inga ma Ruta, e ingoa ya poasa, e a inga ma Naomi. Ya lea la, ele ngata ina wha manuia ina ili tino, ae o Ruta lea, le fafine wha maoni i mea iti, na sawaile ngafa o le ainga o Tavita, mungua Ruta mpoasa na whanawa o Peta, o Peta na whanawa i eselta ma Tavita, ea mafua mai esia, o le ta ngata wha maoni i le mea ngai ai. Le songa ele i tawalu ia Ruta i seisino fuanga e su e sona manuia pe le sitene fodo o repanga koe foi. Aina ia iloa e manuia lava o ia i le si o manga lea o le tausinga o le lomatua le o ngaumpi pe awhai e wha maoni ai. E ia le tala moni lava e le teine se i tulou ia le kalesia iwa ke loa e kalesia le Assembly of God. Se e sitene ia na wai aswai usau ngalue i iwa ma manue fo ilea onga. Ia, steine la, ia ngofua kau kualon tina, tausilo na ainga. Ia, ke wae fo ia, fa mahoni fadar faife au, ka pengar fadar faife au, so swani fadar tuar faife au. Ewa kwa isi kenye makoe, o asenu ke wae ia so ia fa mahoni. Ale mea lau fai, kau

ona fa maoni ile si manga wa vatu ele tua ia eke nga lue ai le teimere nei o isi sangata ia aku aku ele tua singa ma inga lue ngai kawe fai ai le fa maongi le sau ia ke ia ua sola ia o isi la ka kafa penga uongi le fa maongi le menga vaku ele tua ele memo mua ale la uo ua fiwe o le lalorampi o pe ise mela o kudi ua fiwe kudi ele maua ale fasiri esea ua masani le melea o le lefa maongi ise mei titi na watu ele tua o mo oe. Ia le upula mo oe le aso lengei. A fai ke fia mangui e mongi lava. Wa aile si o banga ngai ke iai. Le ngaluenga nai te iai. Le ainga nai te iai. Le ekale sia ngai ke iai. Fea lava e iai. E ma fai ele tua nga faa mangui e ia te oe ina. Pe a fai. E ke follow le principle lea. Faa maoni I se mea I titi wa watu e le tua. Le tua fa fitai. E a wao I matou I awala mo wala. A matu I lo na fa maoni I si o manga I te tu I ai matou. E manuia fo I o matou o langa. Ma si o manga uma matou te anga I ai. Fa fitai I su. Amen.

0: clickets. Talofa o to finger leto tala ma eselo fi fi fa no le breakfast the radio Samoa o tema ona.
1: Angel Nele all bang all tama le nei le tala all the tower there for take me all the tie out. Tatua mata mai Samoa le bang on tama ba tole mare me langi le tau Samoa le mon mo mai ni so pa al jar pa klame nei tie out. Mai le mare le tau Samoa la lang le mel tau Samoa o bingol tau le so lang le lei e bang on Samoa pa o timu. Il so luas fun malvalu degrees Celsius modu ngore bevela le samo ne so luas fun malcholu e lona mawalalo o le fata fitio taru talo me samo ne neva so le ta le valu e le ta on ne fata le fatu panga o malava ale malu le ta au le ngate America samo le tu pele foi samo ne neva le ta malu la versi form we up ta to lo fa fon e lungo le fa mo tasi ono tis mal tasi samo fa bena foi lungo Facebook mari YouTube or samo. Good morning. Fat tele fat smile tar bu glamen. E le nei foi tai of folks e mai tarol tau tono New Zealand nei. Fat alo fal malo le tono so se vangor mo tu sau tele o tar ba fu tar nei tai mo tai au malo la versi fu mo wi an ba ba ya tole fa solo. E na awa or tau. Angi ba se vidi me ma tu si fu mo Alexandra. Si fu valo malo le malo lu. Ba nei ma fan fan blenem le so lang le leli tau lu su tasi mo ngon ma fan fan. Fa solo di gray mouth. Fasol na awa ora tawe po timoni so taimi sfur farmo lu ngale malu lu sfur fitu mo lu ngale malu lu in me kago awa po timoni so taimi malo si so vidi me ma tu si form sfur farmo lu ngale malu lu fa ma wina mo kai kora langa de lei tau langa de lei for Nelson sfur farmo lu ngale malu lu materen awa ora tawe o maru sfur river mo lu ngale malu le e fasol na awa ora tawe malo si so vidi ma si for Queenstown sfur ora mo lu ngale malu lu awa ora tawe angi mari mar sabidi mai matu si sifo mo chimaru los fulu manu ngar mafana fana sifulu oro manu ngar manu lufa ma wina mo wana ka matere na awa awa maro si sabidi mai matu si sifo sifulu fa manu ngar manu lufa ma wina mo Westport matere na awa awa tau e le nei fo e yaso Baba ya tole motu matu le pito lava lunga motu matu kai taya kai taya sifulu varu manu ngar manu lufa ola materen awa oe pa utimu e ni so taimi langre leile fia fia na nei fa talo fa malo le tino le lombo wo ningtone lo tato ma futa nei tae a malo la versi fuo manuia ole a materen awa oe tau basi la vali tu i matu ole taulanga i wo ningtone ole sa vidi fa soron malo si mai matu ni so taimi sifu fa malo ngana malo lufa ma wina mo le lombo wo ningtone e ile so sifu malo malo ngana malo lufa ma wina mo fanga rei fa soron awa oe pa utimu e rene fo yaso e le baba ya tus fru ivar marunga le manu e tauranga fa solo na awa walang de leili tau le so fa solo lo in awa fo le tau le tele vaeng o taupo lang de leili fefe ana neis fru lima marunga le manu lu sfru ono marunga le manu lu fa mawina mo ro to rua fa solo na awa walang de leili fo le tau le so se fulu male lima marunga le manu lu fa mawina mo Palmerston North awa wala tau yangi mari mara sa vidi mai matu isi sifo sfru lima marunga le manu lu fa mawina mo New Plymouth fa materen awa for the town ile so langre le town Napier lo so tasi marunga ma fana fana langre le for the town Masterton for river as full of marunga ma lu lu e fa ma wina materen awa for the town Levin full of marunga ma lu lu ne for yaso ta to yang langre le town Hastings lo so tolu marunga le bela o kafefe ba fe ngam bela mali epikong langre le town Gisborne lo so lo marunga le bela kirgi de roan Hamilton Malo se for real night out ba tele na awol cha mo ta to bo for the tile lang delay e le fe fe na nice for fitu mo lu na mo kirkin no

0: Funker med mig, mor, mig, bær i Radio Samoa.
1: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
2: So I fua manuia no tātou o tunu o tātou o mafuta le nei fo ia sa fau. Usi mai ala u fa fofonga. O le fai le fia fia le sosana te nei. Na longo ina ia leo leo le tina ia unasa yuni sa polu. I le tala wha anua noa i le maua o lona tuangane i a eti sa polu, i se motu whanga o neone i ngā teifale o vāiala ua maliu. O se longo na matua wha te iai unasa, o ono o lona tuangane na ia wha matala o se tangata, e le tango fia le awa malosi ma le sikaleti, e fia fia e tausi lona soifua maloloina i tāu mafa, o fuala au aina, ia mā se tangata fo i e fia fia lona o langa, i le ola wha le nātura o le siu siu manga, e peo na masani ai lava o na nga ilo na vaa o se kayak, ma malo o loo matafau ili motu fanga o neone i vajala. Ua fitu lima tau sango le soifu o eti, ma ua faalia leo leo, o loo talia se taotonga faa pitoa sa ili aida mafu anga lo na maliu. Aire tele noanga na faalia ye unasa yuni saporu, wa ave le latu utalo sanga ili pule o maliu po le corona, e fia faya vave toe sa uninga lo na tuangane, o se tamā e to alua o nalo. O lo nā fafine na taunuu i leso sā manisi o le ainga mō se mālo longa, ai ua whaalie unasa ua feiloa e ilo i mata o le whaanoa noa, ona o le maliu whaafua se i o le tamā i a eti sa ponu.
3: Well, it was a shock. It was unexpected. He was doing something for ilo le lasa whaile se me fie fie inga ia, fie fie anga ia aru kai le sāmi. I fianga ia alwe. Ia e pei feo fate ia ia. Ia ia ia au nga uo mai leo leo ila so sa ku so galfa. E ka umai o wamaliu it. Ia so ale ale ale a fia fifa ole a sofa ale ka alfiku. A falfiku e ka ungu umai e si onga afinye. A ka ungu umai si onga afinye ia. Ma si au ma eliota ma. My little grandson, I make a farmer a holiday for you. So, elangona laba fano no on se mafutanga uwa. Wabave kele le mo watu it. Au iti leza mkwa ima alosi saka fao I koru waso I apaula. Ya alu kaiba yala. Ife alolo isolo ha eki. Ya lakulo alu langa kai ekle kai. Ile motu ya. Nga ka umangu ya. Pule alimbe anga.
2: Ngaku poilo ngole motu. Ah. Ola se fu fu nga ile tau tu nga sa ili a ile mafu anga le maliu. O ese te longo le o leo fu ima poma.
3: Ole e fatal tali ia le se fai unga mai le corona pe fai se. Wa se si da fu ile a fi unga le. Ale corona ile. Teli potia a fu mai. Ia beta tau na fai se autopsi pe le ai. Ah, pero mi nga le fatal talil matua inga afa pie ili ai matemana oe e vabe teusio matu tangata iwe vabe teusio tuangane
2: ia le masu tanga fale ainga tua fine mali tuangane le ase langona le neitei mina ua motu siya fafu se ili masu tanga
3: afa ingata wao fa o iki ma ke so o tau sanga ilo mātou a inga, ko se fulu mātou ia, ako e te longa kōru ia longa whāia, e kake whāngua ngōa, whailele onga, o iti peo lota lima tau matau lei mea uma, upo se whaka ika inga, tū langa o lata tāwale, ia po laka truck, ia po tū langa o lata, o le, what you call, o whātoanga, ma umanga ia o eki ya etele ela fiso so angi ya itu langa na o loka fo yo langa ka kia manga oi e faile ma umanga ia sa ulava fiso so angi o ke misia la il ku langa nga ia ma o mai foi tal sala no ma fau fau kua I ya o fo isi kaimi ia kalango o fo I e winga I le a I ma matua ia peo la le aise si fo ile e taltan no iai. O te ilo fo ile isi tu. Ia. I find a anything I see to honey. I get it, Malamala Mai, Fuanga o Yale, Lemalio. I don't know, Olea, one man or low, my knitting as I yay. Yet too long, oh, yay, well, find a lover, Leo Langa. Ah, I have a pair, yes, a fell play, must it too long of a pair, oh, Lemalio yait. Yeah.
4: E isso não é nada de tumba. Eu vou me telefonar, eu vou ir lá e tal. Tá aí a lei com o Maliu, e a o telefone início está na sala tua. Isso não é nada de tumba. Eu levo esta água, faz isso isso é na pei. Esse tu lá na sala aí nem aí o inglês tu lá fono.
3: É mais um Sicily. A wa foi lá para o ele ia um ngase ia que lo inga foi ele um se tu lo a oso ia num ia te tava nga ele na fala ao ia ma coi coai ai ia malona malona makala nga fa pe pele appointment a se tu foi ele a le ku longa marca o ali vai vai cabo longa sabe observa mãos pepa então na cola vai longa foi operation ya novembro ya aí pei o minha ali o que ilo é o na covid aí a o este ano se caraca se tu low lava ele o laula ele foi ele a carro o estragado ele já longa tá foi a fia foi lá a unha fruits vegetables, bebe o meu ai,
2: que o le tua fafine o eti sa polu ua maliu. Wa suesue nei e leo leo ilu tātu o tino uzi tangata nu o New Zealand, o masalo mia, ilona faa urufale i Samoa, o le tolu sifuru valu kalama o le la au faa saina o le marwana. Wa faa iloa le mta ngaluenga o le tiute, o ia la au faa saina na maua, ili ngaluenga masani o le mta ngaluenga e faya lea ili fale meni, e siaki ya itusi mameli au mai i Samoa. E fitu ni a fifi za hafafau mai tutonu o se fangu shampoo. Lea na au mai yai ni tanga pepa i ila laiti, o loo yai maruana wa uma o na faa mamango. Wa ave aile faa aftai ma le faa mbalo o le ofisa sili, o le mta ngaluenga o le tiute le au fai ngaluenga sa ngalulue, i o lato u tiute masani le fale meri ya pia na mafai, o na mawai ia la au faa saina. Tolu tfulu lima tausanga o le tangatanu o niusila o taofia i leoneo, ma o ia lea na au mai iai le afifi na mawai le fangu shampoo ma maruana. Wa matatuli le faa salanga faa fale pui pui e fata usanga ma leono masina, o ilaita po ilaita fili o vai telefou, li masfut fata usanga o le matua, ina wa faa maonio na morianga e faa, e au fiai le umia o le faa sifuru lua tesi ma le oono kalama, o le pauta faa sai no le aisa, umia o ni mefaitino o ni peipatio ata se lua, o se fua po o se scale, ma se straw, e faa o ngai mi mitia i ele isu se itulou le aisa. Sa ia umia fo i faa sori tu la fono se la o malosi, ma ni utu tau. O se o se fai ngā leo leo na su eire faleo i leita po i lai, i a te semo le te usanga le te nei, na mau ai le aisa o peipa maisi mefaitino, fa pere la o malosi ma utu tau, ilo na fale i vai telefou. O se osu fainga na faya le taya o po wa te ale fitu, lea sa yai de wa moria malo na toklua e le teimi o lea ngā lue ngā leo leo. E yai fo ise isi moria ngā tau soli tu la fono na moria ai ilaita, ile tau sanga lua fe lua lua, ai o fua la au faa sai na fo ina tua iai, malo na umio se paipa. Sa te te ele wa moria i moria ngā umai faa leo leo, ai na suia la na tali ile ioe, ile aso na faa tu langa e vala awai mori mau, e langolongo ai ona mōni anga. O lona faa salanga e fata usanga ma masina e ono uatuli, wa tō e se ai aso sa nofo tau fi ai, au su e su eina mōni anga i leo leo. O le fatu ina iro mtanga aluenga fōu mō mta ubutawi ainga maanga fesotai. E launga ta sia ona tiu te fai maisi fōi mtanga aluenga le malo. Ile iai olo na Office City o le pūlenga. Ma Office City lengo lango e fauluru iai au au nanga ese ese. O lo fito I tonu malea au au nanga le malo. Wa fai loai e le pūlenga o lea mtanga aluenga. Le filifili o nisi Office Senior. I to finga Office City lengo lango e au fiai ana le au. Mole vaenga o le Women, Men and Social Inclusion, au fai Ellen Ayolu Botea. Mole vaenga o le Sector Coordination and Community Engagement. Maferila maleifua I le vaenga o le Research, Policy and Planning. Wa fai loai e le mtanga aluenga I lana upenga ta fai langi, le fai fai loai e le minstalo o iai le vaio lana au au nanga, le fionga moe fai wawo Julius a kui tafunai. O le filifili o ia tama ita ia to lua maseli ia to tasi ia tu langa tofisi india. Ma le faa naunau ta inga le afausi ai. Se taita inga malosi mo le mta ngā ruenga. A wala na tautua I le atunuu ma le malo. Manuia le neyaso I ngā ruenga ma tutifai soifua.
5: Pui pui lo a inga I le tau malulu. A ue te faa tali. Faa tonu nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foito walo isinga singa se tau manawa. E mafai one fai e fua lo tu yor fulu. Tanga yane ili upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to fai mo fie. Mo fai pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po ole fono. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E sirile poipuia na ilole tongo fitia. Fai na ilola utu yor fulu.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. O manu e fulu whātasi e fele lei whātasi. E mazani ona waia le winga o manu nei I taimi e whangota ai. E o whātasi ngongo uli e whapea nā foi ngongo sina. Toititi lava a le mawhai ona whangongota whātasi. E iai lawa manu na o ngongo uli. E iai fo I lawa manu na o ngongo sina. Toi faita watu. E iai lawa manu na o ngongo uli. E iai fo I lawa manu na o ngongo sina. E sea sea o na fefiloi I taimi e a iai le mafua. Ae a fefiloi foi. E mangoto lo le mafua. Ona felelei vaenga lea. E masani foi ona vaia I swing o le tau le femala ngā I solo. O I tu ai ngā manu ese ese, ma I lea tunuu, I lea tunuu. O manu e furu fatasi, e fui fui fatasi. E famtala ile winga o ni mafutanga ai ngā lulue fatasi ma fengalenga leai. E le tawiso ina le mori mawina, o ni taununga le lei, o ni ainga po ni e kalesia, e tutufa atasi ma le loto ngatasi, I le ia ina o se faa moe moe, tusa lava po le ale tele ma le taungata o se ngaluenga e faa tino, ai a loto ngatasi e matua maa masangia lava. Se tasi o pelipitelo na sau noa I se mafutanga o tupulanga ma matua na o fai mo semina ma sau ni ngalotu. Na maitau inai, lelea I o se faalo alo nisi o tupulanga I teimi ma malu o le sau ninga. O na failo leo lana upu. Ia vai outou. Aua lava ne I outou manatu. E o maini mosalemi po ni hintu e faa ma malu le suafo Yesu Keliso ma le talitonunga faa kerisiano. A auto le faa aloalo lava ma faa mamaluina. O le a ngoto ai lava ina. Ae fai mai se tasi o fai fe au ilonga o le tala lelei. Wa ai pei a mafuli tanto I polkalame tatalo. Ae le aini mafutanga tatalo. Aua le matau I le vaainga ma le faa longo mai e tangata. Ae vai vai le anga faya. Lo wafe afe fa loto I fale o le so I fua tatalo. O le o fa atasi o fafo matatonu e tawai ai o le tangata kerusiano. O manu e fulu fa atasi e fele lei fa atasi. E manuia lau fa songo le neyasu.

Whakai te awa oe rui te sā mō mara pokalame maru o te tai au. Leo tō mā fōi on na whamai alo on tāna pokalame o te nei fōi asa tofi. Ya, mā lo fōi le lo usu le tunu I tūte ma whaivara nei vai aso o le wata hatu ye le whatawhiti o tūte fōi o ngā ruenga o vai aso lantou mō lantou e usu le aso ngafua e le aso whareile. Ya, e mō tātou e se fōi aso o vai aso lantou e whaafsenga I eila o taimi whainga ruenga. Ya, o mā taula e usu le aso ngafua le aso whareile. Ai. Faka fiki foi kako wia a tawalunga tae au ya on kako wanga foi lele weekend ore me foi pe a olo las falele o pingi au lo foi tato ya se au dia tae au pe au dia lelo fale tuolo tusi fo mana matu manos ya melen tupu mai nei o ele ba ale na malanga mai o I Dubai e alu televi ba sala elu ole o ti toi ti tilo antu il famanino ino vayanga ole co-pilot stabbed the pilot. Olo no winga la ole swaka peteni a pilote na fa penana fa o lima ele pilote ala fa fo le valele ya pola e aver valele anga I o I Tel Aviv I Israel ya on e lakila ole vave atu o pasese sa yele taimi ya ma tausio swani ena ia maua pele avanoa e whaafua ele valele. Ia mau oile le emergency landing lena e o Saudi Arabia. Ma le whaafutai le tuol whaasau ina umwal pasa sena iai, pasa selena batu le tae ao, thanks alau fitu sumar wha, lato na iai. Or se lau onos furuan ol nanu mero tangata isala eru umā, te lo lato ia len whaimalanga I o Tel Aviv isala eru. Ya ale tulanga na ye fulle so arrest light o Saudi Arabia air co-pilot pe ana fali mai le tai Israel Benjamin Netanyahu so o nai talala ta mai le na ele baba ya tu fulle le all of sinia pola tonu le mafu anga na tu poile fa velave ai ole fa fa tai ile tua ole mafai ona saunga le mō ia le emergency landing al valele. Ia ma whaasau ina I o lo tangata sa iei ume tono al valele le. So al fasiri lalo te baba atu iei nei le tae au. O lo of sitting ia. How do we know and how don't know about suspected flight hijacking attempt? O le fasiri bila whaasa mua. E whape I on tātou loa, e whape I fu on tātou le loa. Or paila te lefa fo inel va lele o lae e tau ma fai faiesenga yo inga le manuia ina ia fatama I elfa inga malanga ato paila al mele lento pumai ia ele kai kai inga iloa e tato ia uiau kile iloa tinera e pete sil fia ae e mana ia ile ne tala na I fai fiau e masa nero mato ua ta poloma mato tera noa so se taimia e malanga ila ato le va lele e no follow up fai fus pa utono valele ya on fai dero la tu de talo le tu o le mato wola wa yo wa au we charge up exactly ol men na ye fo le wa ya to ye ya la valele ta to ye le fe o ine sanga le sanga le mu ta to wi ya wa sha sha ta woni va nga fa to fall of love in el ta to to no new zealand australia malanga pacifica ya ma ai pe o tu no ye o ya me shall fa sanga tau ma le a baba I ta o tele o tu no ya Israel ele o moe moe no a mol mol fili a e la mama ta o fa ele petia le ya ale so I fuo tanga ta le no o le tu so o le me manino ala a fa pe talif sili le e ma kwai le am se suka ko im fa nei loina na me fa ftai le tol nei tula ngi lo ese fo mo wala a sa ngole mu a sa ngi sa fainga malanga o lo yele a o lo fo le tu e le loina ta ta ina fainga malanga a lai sa ngole mu a ta tol nei tula ngi a e ol piton u wo ko e maka maka I ka lo langi ya isa ra e wa ta ma fai yela inga ia o a me u me fa la tu fai e ka ma fai e fa ia ba ila e le co pilot a o le ua o se whaia ia le pailate na whaafoi nele vaalele. Ia a e a fo'i. A e ele I manu malo o ile le na fo'i ngai o inga. O le na pui pui a o le tua yon tangata.
lesa ye tonol vale le lesa fa penaona malanga ila to fa tali menai ai ngai o Tel Aviv ya to falong mai wo suile me wo il vale le wo emergency landing o Saudi Arabia ya on fa lavenan to punai chomon mo le mo mo nol filima ana au chom faya le petti ale ya le soifu o tangata ya ai vi ere lo fole tu lo ya a lo fole tu o le upo le tu spa ia e manai ana o man tu a fai au ta to mo le tu o ai se fa sanga ta mai ta to o le memorial na e manu malo a o le tu le lo inum silvia le lo inum sia ma maluti ai lo tu se formula wallop to mo ta to sa ni fainga malanga ne yaso pe malanga isa mo pe malanga australia po fe la fa malanga yang o lo ye a lo fo le tu le lo ina yo lo tu se formula ye manu fainga malanga ne yaso e a fo in aso sa nei to see for local in now. Oleo Mulan to foot my foot to give back community free lunch. Montato Laye or Tara, Oleo Digilo to Ole Afolitasi, Il Tolu Lefiafi, Oltemilena Ole serve Altanto free lunch there. Ya Monomalo to know or in a neighbor to know, a Mantuelinga or Tara, Oya Avangoa, Papa to Toy, Maisi Vanga Uma, Ole Mole Avanoa. Bawltaru tam of tangalese tong to telena vaing or digitalatu or hot meal and drink food parcels la foi mo umalava fresh produce and veggies la mo umalava le aso sa so nay pre clothing la pre loved clothing ya mai si vaing o shoes and toys ya mo fa nau vaing fa nga le mukuka ya mo le tero si vaing mo umala I free. Why about you, Mari Kill, Melaway, near Tato? Yeah, Fuala, Tongotal, she fung away, nay, Mola, Mamma, Venga, Imotato, so owning Allo, Macai follow Kalena, our last sas, our nay, oh, shoot a lot to die out. Yeah, to all my lord sounding, yeah, Mola, Kako, Tom of Tanga, Lessit Tongi, in Tolan Fatau, your Tara, Bay, I love till Chile, Masanion, I see the female and a cash converter, solar stage la laina. Afa sanga ima cash converters yo taro nga kongwa le serve altato free lunch na ila sa so ne ele fa pia la ko fo yo le o si fo a ke fo ko malanga ba nge yasi mai nai ai nga nge so ke ai afi fo ye i a me ona ba nga nga na sa pe au ni a ya ai o ne ba nga na fa na tu mo ore ne fo tai au fo ele pe se fo wa le le lo ka nga ka signature choir ba nga yo pe se so ya manu malo al pese fa fatu fa to ya mo sauni al to tanto au de tosa mo mo talonga le la sauni mo le polo langi 2 weeks time kalosia le uka aku mo ni tayo

was full limba but it's an electrolyze full later. Last off the nail for the feet of Tutu Bangalung of the Navy, yes, so or as a more nail name machine as full or time out of Tosanga, the tattoo Saval Valinga, my tattoo for long up on any to Sanga Lu Olu. I have a pespeo tattoo lotum tattoo via a lily ilona lofa malona and relay. One lesson, no, I take tattoo, will him find tattoo take failure, I'm tattoo take my footer, a late I am at no fear. Tattoo for the ilay to a malosimoleola, ling at the full year on Famalo Longa, or the puipuing or tattoo so smear tattoo te yai, to file tattoo what no more tattoo, momoi, a leo tattoo to a piece of late I out, or the Famaoni, or the young relay or the tour. Tatou te whaftaiaila lo tatou tua. I mea u malaba wia tāpena ina mō tatou lana whanau. E ngata fu ilea wa tatou wava aile oso ae ole la. Maua lini yaso e whaupopo yaso lo tatou wola. Awea fu imaso faita unia ole ni olanga lo tatou ngālurue. Ma whaua wa iyo tatou tiute ma faiva peo na wala winai tatou ele tua ilunga le nifu ngā elele. Ole mito mtanga nao tatou lotu. Ma tatou whaftaia ile tua ilona alofa ya te tatou. Wai mawale malos, wai mawale ola fowle nei taiao, ono leanga leo le tatu watua. Lea fwe lawa, tatu tue mafuta ma tatu tue filoai. Ile poklami le fifia mai pere masa niye tatu yaso tektasio lava yaso. Ana le se anua ia ya te tatu, ile tue mafaya na faa wawuri tatu poklami. E mo iwa yeilo tatu poto wa yeilo tatu loa mwa, marmlama tatu ulifatino ino tatu ngalwenga ile aso male aso. Ai ole le le yo le tua ole a lofo le tatu matai sirio le langi le wafuai on toi ta penal ni ya so fomo tatu tatu wabai foi lai famani yanga ni tayao o se famani yanga yo tatu tangata o le tatu wala mai li tayao tatu wabai li fo fuanga na fai le tua tatu tutilo foi lea ila au le ola lau si usi au la au tatu wabai atu imanu firele wa firele lungo le vani monimo lungo le ea. Ia wa e ala e o i lungo lo moenga wa e wawa ai atu e sere maangai. Ala mai marita maala tau pori tinao le aing. Wa pisa mai matamaiti oka. Wa e whalonga tunga o le manu i oru aing. Wa e usu fia fia iau ngā ruenga nei tai au. Te le tau anu whare uloa mea e. So kala kuru whare uloa kwe whakau masisi oka ola ke wane o leo uli. Le ai e te usu ailo le tai au. E alu lo e whainga ruenga. E te usu ailo le tai au. Ta pena lu fale. E te usu ailo le tai au. E alu lo tonga la au. Aol na e fisua soani a leli. Ma au mai a le ola ya te tatu le aso mle aso. Ia vi ia leli. Fa tai le tu ilona alofa mlona anga le lei. Le ala utatu ia leli fo yaso tofi. Ah, ne yol ni tai au. Ah. Tailo ya to oi lo wala mai le nita ya ya kai kai wa ma kwa ma ngai le tai au la to ma tu wa ma nei le tai au wa ta moi ma nei il pon po ma ngai la ka moi o kala mo le tai au sai ai se ka ke moi lo ka ma ya kai au fo ia fa ia ka nga duenga kai au ka usu kai au fa ia ka du so we ka blend this ya so wa ye yo fo fo fa ta otolicias ngai moi lo la yo le po wa moi ni wa e wa e moe vai vai. Lilo yo manatu. Pe fata unu uo fuofuanga. Pe le ai. Ai ke wae alaka hui. Pule pula kong. Ah, le ai la. Wa e baba ia kurikaya o maa ya. Ia na fai ilole ole tatu faftai ili atua. Me momua nga tau na fai. Ala ilole tayao. Fai ilo ma lotu faftai ili atua. Ile maa losi wa au mai ya te oe. Ma le ola lewa toe fai ya te oe. Ia maa ufoi. Yo e. Boy, me malay all over tau lai. Ah, mata mata mali, lo le le aso la tau. Ya vi ya leli. Eri tato nunga wa manuia ni tato tamam tina matu le alfa imalay tay au fau. Bela bana tu ti fa fonga ma yai. So si tafor ke lope ambasi fon ni tu nulo tato wa ma wai fa pesi tato wa tu no samo. Fa feilo ya tu tato poklame malengang or fi fi maloto fa tay le tua. Ma wul fa malolong lo tu si fua. Mawal ni yase fa popo fo to se fua e vi e ai le li tai le tu lan fa malu longa ya te uto la nga mona o mia o tu ta mama tina tonu ainga tonu fa tonga tonu e kalisi la ngol fa tu e ma ya te uto e man ye me umba
o le tua lalo, o le tua family tanga loto, e manu I aiso se mea. Ia fa pena fo ilan fa talo fa tu la u fenga luenga tofi le tu isunga fa fenga inga o la tu fa tua a fio ngai patele a mai la tu wavala a wina le nga luenga le tu iso se fa ta fai taulanga o fia lava le tovine wa tofi ya yele li ia fa afitahi le tua lo u tu se fua nga lulue I le tua malana nga luenga ta ilo nsa malor fa malos malor sa ili ele fa ingo fia fo yo tu fai valo filima Leanga o tou, lea tou te ngālulu e masaha ili atu ili atua. Ina ia tele ni a nganga ya ia ina mamalu, mamanu malo ina mole tua malona fina ngana. Nga fafta ia tu lutao tele, fon tato watu nula o tato bafuta na leita eo nungal po kalabel fifia mai. O amai o tou, kariko ngolo umangu ili tae hao. E fon te mitiala mwari kai hao, piwa faali isi kiseki ili tae hao. E ala ngale isi kiseki oi. O hao fok. Aole tayao ya meleli, ole kayao maangaya, tayao fie fia, tayao le ori ori. E te alo e faya unadwe nga mai pese pese. Awa yala mai fuwa ema wa ema ilutino, au te fatu tuwai. E yala mali kayao faftaili atua, ole auska I ringeifo imea wakupu maya te hau, ya fai mawa inga. Wa, we mai, oh. Pe yala mali tayao wa ema wa ni mai. Faftaili atua le atua, ya fai mawa inga ya te hau, ya le mai wa uma wai. Ya. Pele le tua ia, fa mahalo lo ma ia taita ta te fia mo pele malos. Ai lo le fai mai le fo mai me to na fai ai fai alo o fia malos. O si ta I le fo mai. Pai le so I fua malo lo ina ta tu abi e le fa mo mo se lang a le leilo tino. Pa lengi me uma man wia te tono le ingo le man wia fo ina me u. Ai a ma I mai le o matua ai man wia o te mama fa nau. E fai ya me uma, e le kai kai mangu ya me uma, o ye le te te solonga de leima ya me uma, ai sea, langa fo yolae, e wa maili ki nga, wa le o koe kukusa fo isa fai fu ya. Pi o langona na, o langona na tupua I ama, I fo de kamala kope, o le le le yang ya ume fai masi o fanga uong, o la fu wa maili kamala le ai. Yoi, ai maa fua, o kaha kou, o kaha kou lava hiya. Yang ai mau lo le malosi oka oka ri ka ko le atoa ore ka ko da va le ia fa ia ko ara ilo a ko ko le malos ia e fa lo nguina ia e fa lo ngui lo tino au e tina u nau I mea ai a o mea ai na yo no a fia ilo se fua ai e fa lo ngui lo tino le ale mele tu pulo tino ia na usta ilo lo tino uska I mele ki fa lo ngui lo kingo ilo ftau ai dale manga ia Ya, ya la mudi tayau, we va kungar ko inga, yo buya pa kia pa ka mai lo makua di si piko la fu wa ko piko pe mai ya. Li ma lo makua ka pe nga ngolo nga fali. Ma fa lo nga fa lo nga ko kiki o mai ya ka nga ka fali. Ya, su ko ma ngai ka mai ki fu ya la nga mo moy. Ha lo nga po ko mo moy. Le pula me nga ka mi nga pe nga ki vi. Ya le ko inga ya wa pa kia pa ka mai di si piko. Yoi, ya la fui la vai ya kuwa Manguyel tama, manguyel tina Ele ay masi ma Se ibanga nana I tatu tamam tina Matutua lang o matutua Fui la tau ya wala tetu sal malos Au tatu la ya leka I Yongu iwa nga ifo Nga ilalo ifo Leanga uwa uwa ba Iwa kokeri tatu wa Ka ilima se furu Oka oka ay sorry Babi nga koma mai Ole so onga fai ya leo langa Ole so onga fai ya leo langa Jalai tu ngapai yang mereka tahu? Ayah oleh malu siale lah, oleh fikse furu malu baru se furu olah ayah, oleh ayah, dia ini oleh kami ngalu malu. Ayah ini temi titu efo iya ilia, ilu tamai titi. Langal lealu mengal cala. Nana emat tua, emat tua lo seifu tu lawu fa fonga maina datu tu asin sina tu amat tua. Nana emat tua lo seifu tu yo olor tamafalo tu etau fa fanga, tu etau sii. Ah, toi tau fafanga, toi sii Tau fataha ele tu lor fafonga le tatu Tino, o mea umanga hi Na lai fai mele tala tu si Eo, e ti toi o wai ilo utamai titi Ai mai fai mele pepe nga nga amata Kau fafanga, ah Kau fafanga le pepe, kau kuwaku le sepungi ngutu Tu lor fafonga le tatu Tino, tau tu watu le sepungi ngutu Ia tau taitai, tau fasavali, tau fatotolu Ole matua hal soifua ne tatu ta mamte na matua toi fo iai. Wale toi tutu salatu malu si uvai vaile tino. E oilari kwa ya, toi tau fafanga. Wafu wa matutua.
au tatou la ye malulus tatou ye malulus ile kau fafanga makau makau fa savari ile kakau ngai or kamar nga wa mafua he or kamanga se wa so nga faia fu le olanga ye wa so nga faia fu le malos wa so nga faia fu le malos au tatou wa ya 544 le malos 544 malos o le tāua nā mō tātou ia tātou lo fōri me te tāua na whai ia ma tātou tāpena pena iso se taimi o le taimi a tātou te iloa e te tāua na tātou tāpena le taimi le tātou te malolosi ai le wha pēra fōdo kūlaku uua la tuua tuua le taimi la mātutu hai patalo vatu iso iso ia te iatu whafuina lo vatu iso whasawina leolo mafutu mana isala helu malue ainga ia ani o he o ta ole ngana la matu te lofati at oloso ani o he o ta ia yom to manuia le aso ole ngana na fa isala el yo atu fa fonga mai la le ufa ya ia yom to ia ngufa kufa pe mai le ia lungo binga la ufa pe mai fa isala el mai kikia ia manuia to aso yo I got up for me, Yasukako Kakango, for Makaku, by Vaye. Young Afoilia, I do what wake a Maru Koru, and if I do, ya, ya, ani, ohe, ota. Usalape, Vesi, Maru Koru, Polarco, and Masau, and Masau Marica. Ya, what for you are going off at Maula, look if I quite my father, Moko. Ya, for me, honey, oni, ohe, ota. Abe aku alai masau mai apa idoa, hani. Walau pernah buat udah lama. Walau walau pernah buat udah lama. Walau pernah kau kuku info dalam udah lama, aku kena kau dah buat kembali. Tepat waktu lo cai luas full cai minit cai lo ese full merjasi lu merjatu pekalame. Ole fi fi mai le fa te fito nga luenga ole le yaso ano wa foi patalo fa toile le tatu watu no sambo le ma futo mai lungo le tatu proclaim le tasi ono tesi mal tasi famo vai vai le mo nga luenga jono le tatu watu no what the level swing le tatu watu no never tell me lewa angai pe nei fa nau le tuanga ola tuwa onga so swan look to mamma look tonight due to my wing a general anger. Tango Philip Tiel Tama, Philip Tiel Tina. Hallway out of Cooker, I told you, yeah, I'll go away. Look, Cooker. I look for a thing of fear number tattoo. But she never loved a fan of Pirma for my late Timber Tayo. And he said to find my best, but she had to want to find my dad to what to know.

Dali jali jatu poklame mamik sambo anisho jatu paang lungol jatu YouTube, lungol jatu Facebook, fatal fati ya vita sui fatau. Jalo fa malol si fumoriel ni tayao. Lefat si mana ichi ni ausi jali avau liko yes he atu solo, fatal fatu jatu poklame. Malola bal tau chua. Ya Maria Kaiba, fatal fatu fole ni tayao fo malol fat si mai. Pamalot for Yantipa and Alaisea. Alaisea, Falafi Fatalovatu, Dadu Buklame. Yap Maniso, Dadu Bangalum of the Mai Fatalovati at Uto Umalabonetayao. Say for my little minute to Chenelli to Lassimotasi. Fatalovatu, Fatmalovatu, the singer for Mai. Yeah, you're me, Joseph Wang, Malinisi for Mamalu, Dadu, what to do, Lomafuto in 9 Monrewa. Hanga iatu il hotel o il atolo fi mol fi so sani a wale for four. Ya ono sa ilanga o wava aimo util tilo o ka o kasi tung. Ya e on sa I peta to lava pale a onga lue pere for mai. Ya e tong fiti for hotel o il atolo matato uma lava. Olo hanga iatu ina imolewa. Ya ole mawale ono sa imale aka. Yo ya mawa o tole ono sa imale ata. Mau pele to vai ya fa sol solo marie pea bo fol malo sel sungol fo ma ya wal to to ino tat what no ya fa be fo fo fo ino lan to lo anga ya tu le sur fo ya tu le fi mau se so sani le ngat lo lo tat what no ya la fo ngalo fo le tua ma wala lan to malo si tu ni tali ulu fa talo vatu le ma fo mai nai bakul langa pena fo ya sa sali tu lima good morning se fo moria se fo laud le ni tai ao

0: le lei mare fa balol tatu watu le on sai ya le watu to fayatu tatu so tinga mawai pe onai fo le tatu le ranga al to faya pau mo lungo le tatu po klabe ya lo mwanga ma wo bon tatu po klabe le jao ya
1: le la tia tia
0: le ya
1: fayatu na sabilo no fanga lo tau mo fay 12 plo kalamba ya le wo to maua
0: ya le fa upel. Oh, pelo sanga lumbuenga.
1: Ya, e peya una sila fia ila towe masanion tapalolo. Ya, e peya tele la tabal palolo il mot samel manu tele. Ya, e foi na no fanga ya mrik samoa e masanion na telefon palolo e mawai. Ya, mai leo mautino ili nete usanga, ya pole altu langa ole tele ol palolo. E mafayo na e mafayo ntaina o tatu tangata. O te lo, fata ai lo fo lava le tu langa al palolo. Ea ele teimi e aima ma taina nei o tatu tangata i Amrik Samoa. Ea mese lava e le falsefulu mal motsa.
0: Ma lo faftai ia le afu tatu o oai le masina nei. Ia o le masina le matua i tuli tuli au vayanga fo ie fie fie te le tamal al palolo. Yoi, le afui la tatu wava aima tatu toi wa ya ini of ni fangu palolo le tu la ia ole ma keki la tatu wa ya ini fangu palolo le tu la ole ma keki ma ni fangu palolo na le valu valu ulua ia malau titilo ia ia e fufu wakala seri o e te loa lumbang oni soy la tu
1: e moni le le E moni le le lau sau noanga tia tia.
0: Ia, ia.
1: Tau sanga umau te alu I polu e whātau ma ia, ia palolo fo ia mo, o nei, wo fo I mapaanga I Amelika Samoa. Ia, o le palolo pito I tau mo fie sa au whātau ina, e masalo e lima se lau ta la, e pe, e toi ngā whangu fo I lele, e le a tose se lita. Ia, O le voila o tatou o atu le vai tau e peo na e saunoa. Ia, o nisi fai mai e le lava le si la fia fo ile leo nei o tatou tangata fo I e lau fai faiba. Ia, ma lau fatau palolo. Ai au o loa la ia sofa pene. E ma kua haka ma mai ia ila atouna e fai le tau fo ile le awa e ma fai au na au le afe ma lua afe ta la sa mo le tamai fangu palolo.
0: Ia e saore le ia sore. Ia e ole me mana ia. O lai ma wale palolo. A ole vai teimi fole nei. Ia ua tele na faitio le au le ta palolo, le au ta palolo. Ai mana tu e. Ma atu fo le tu lo wale fafonga le tatu watinu. Pa wala le ole. Ole ngalu wenga fengata e saore tala le sila umatua. Alu watu le stangata na faitio le taungatao na tawia. Hai mai tala lo matua teilo. E pa wala le ngalu wenga fengata li e lalangil nei. Ba aku il fakawi e ala ngal wenga mai ba wale ngal wenga u lunga bae u la le u le va pe le va pe ar ke bolu di saminga ela kula ia le ku ku makau mai ia le ia le ia le ai e ke molu ilalo ia ang fa amba wale la wi ia e le i fusi mela fa itio te leita to melor kanga palolo a fa pe ke fei palolo ang ar sami a lua ko la ko kal le fang palolo ia ong sai Lang on me ka fiki fiki for kan kar sambia ni maka fer kan akari ya no complainer.
1: E moni le le ala song sa no ngan ti ti ya. Ya e fa ngo fi e voi ya. Ya na fa to fi ma fa ba o. Ol nga te fale e moni le ya sa no nga. Ya on e ya bia. Se fa ya no fa le ole la to fa to palolo. Tu la lol tau ya le on fi fa li vo le ya ga le ku mele wala va pe ma ya le palolo ya le fi fa li vo le tau ta palolo ya aya fa ta la no le ya le fa ta palolo ma ta sa nga ya ya se ma ba ya wo lo fo ta to ta ma ta fa pe na e ma mulu a me u ma fa mon mo le ma le ma fa ftai
0: sa o le le ya Yoi, o asola nga lorumbo nga pinga luwak walfa mol mole sau luwak mal fa kai karia Ya kai bilang ye. Kai bilang. Kai bilang ye cha ina me pasia sa ling ole don't worry be happy. Ole fa kai ko lo ma ko ai wala ku ya ai wala ma ku. Sa su mai su mai. Ma ni on tina ile ku ol pasia ma ku es fa kai u ku te le. Ye. E mo ni ele sa nuaga yo na vai tai ai fa tai. Ta lo sia e mo ol pololo. Ya ba wa tele to tele fo initial tatu watu no le o lo anga ya tu ifa funi ya fa ka wifu ngai la ko palolo ma wa kwe e mai ma yo ba pi lo so le ya nga mo na ya na ya inga ye ya tu ni fa fu
1: e mo ni le le ya sa un no nga tie tia ya ma sa ni ya le sa ya Amerika mai ya ya fang palolo mo na yo tato wainga ya mai ele mo fai lava na tuwa ya mta ya le tunu o la to e tau sami ya mo fia fia el palolo ya mai amaua ya ole se pe ya malo le loto ho ele le pe amaua pe amaua el palolo e tau sami ai mo se lava la mo ba o no fanga ya Amerika ya ai longo fia tato tangata samo po le ale mo ba ya mawol palolo ele mafia saben bali sele tufa fonga etno et ta la bonta pena se palolo mona ya inga ya Amerika
0: sa orele ya malo marino ne vanga mo fa fonga tatu watnu ele vanga no fi fa si de twai lo buenga mo tatu tanga tai ya Amerika Samoa tatu ya ile no fo mau pe mo ni pe pa no fo tono Amerika Samoa ole ase to tongi pe afa pene te wono no fo yam chamwa if you invite for my etaunga tale le tutongi tongi fo my mona ta tutanga te yam chamwa ya me se fo inicia tunu o tanga to tunu mai o la langi le tutongi am chamwa etaunga tale le tutongi tongi fo my pe aona ta tutanga te yam invite for my
1: ya o le talio lo fisili va ne fa fonga le tunu tie tie e fo fo la valva ingal tangata malona tama ingal ai ai awa fa yol tangata fo le le la ya lu le pit pafo ya aba ile fo mai ya e pe ya e limas fuluta la ile se lauta la fo le le aso pe fa pe ai e ta oto il fal mai ma tausi il fal mai ya ai aba ile fo mai e pe ya sfuluta la ile lu sfuluta la e va yel fo mai ya mol tangata la lo la bal tama ai ma eta mo fie ai mol tangata e titi le tupe maua ya eta muta ya ai ole tulanga la bal na lo ya ya wa fa tulanga fa pena ya ya pili matongi o pili fal mai i fanga alu ya fa pe fo ya wa nanga ole o fal mai fai tu malo e au fiai tafuna, e au leone, e au amuli, e a fapea foli motsa, e a weyea fatu langana mo ila toufo yeta uo pili, e pili mai fafo. Nono wingo tangata, ele ya ini o lato pepa no fomau ole IT, foli le toutou sanga, e a pol tangata olo umia altus folau Amerika. Ya mai fapea nala vai so se atonu,
0: ya.
1: Eoi, wa fatu langa laba ya pili ofo ine Amerika fa peo tangata passport Samoa no fo ine Amerika ya ale aise insurance ya eleta ngofie le pili ya ba yelfo mai ya matausi ai ile fal mai bol mau tangase ngase pe fa peo tu langa fa pena
0: mo okay ya na ba ngana fa fsi de twai ona e pe fo isi tangata ni ya tunu ya te lola ine ya ma Australia mai fa tiris tangata te loa to te lo la tu to fo ye sa mo ondo le tonga ta ya pe afa pe anga i mai e in di sila ta fa fa po sta lia ai te wa nga nga se ai ya na to fo i fo la ye li sa mo o e fa ye si tonga ta ya ai mari lo wa fa ai lo le vai nga mo fa fo mo ta tu wa tu no ta ta mi o la se tu la nga wo ye ta pe la nga le sta to ina ya sa mana se mo ve ve a ya pe ona ta pe na mo fa nga filinga le sui fo i le ta tu
1: ya emoni le lele fsil tia tia olo nga solo le pea ya le tapenanga mo le fionga ya samana semo veve junior Moltofi Washington e ya o le masina o novema lo na wing on masina fo pa fo lo to take me ya o novema so pa le o fo fo fa il pa lota e america samoa e my ton to va e le tofi on fa e Washington e my o lo fa nga solupea i al tapenanga i pei o Sabalinga i o asesinga i tangata o lo mna miafso soni i a fantasia i male tasifo i o tapenanga i neimeo kempeni o le mefole o tal talo i tangata po le wave i a o le asotona i foi lar vaso le nei i a Amerika Samoa o kito paso tolu i a pa i foi le wave ala fionga i a samana male mato o komiti i a ua fatu langa lava fa peute to esea. Ia olo ye lava ia le sui te te fono. Ia fatas ia i mai la tolo lango vun fa mwe mwe le fionga ya samana. Ia mo le foi vae nga ta ua o fai nga palota. Fai nga palota ia ia mriksa mo te te vane fa fonga le tonu e. E fi le mua e le ise vevesi pe yo isi e tonu. Ia o atonu fo ye o atonu la iti. Ia e pe amers fun mal fa fele le fa ingo tanga te palota ia e fa ingo fi ai ona fa tinor palot ia ma no fa nga e ma tanga te te miumba ele ta ona fa meita sesi ia ele ta von fa ali se mai mai o sesi ia wa fa ali nel mai mai fe lo mal tanga ta na ta on fa lo ia pole forsa pole aonga po fe lava pole nga luenga ia mai le ala nai ta wifi nga palo te Amerik Samoa. E no fone lei tangata. Ia fia fia le sui te wā ma piai. Ia ele ngata le fina ngalo le nā o le li i mō tātou. Ia vavai mai fō i a whanau ma tupulanga ma lalvaoa. Ia e solo mua e sui te wā. Ia fe ngale ngale ai. Ia mga lulu e fatasi. Oi lava tasi ele fina ngalo o Amerik Samoa. Ele ngata ol fai pule Washington e fape foi fai pule el mauta osui. Ia au lai no fule lei. Ia matali tonu le stangata, le stangata. Wao nei meo tofinga. Ele fai mo oe e fava vau. Ioe. Ele teimi a ngase ngase ai. Ate si mail malanga al maliu maleo tim fai langi il folanga. Ia aile lei tutupo vaenga. Ia au lai no fule lei tangata lango lango o ainga wome masani. Ia efe lango lango mai. Ia malango lango sua poi lava. Ia ia la lango ia i mole manuia o le tunu.
0: Ma lo fa Charles si e ia li fa mwe mo esto ina. Ia e mwese fote fa fung fung mai o le to telo ila anto uom pa anga. A inga ia ia au tapena ai. Ia stasi fo iho tatu sui. To mai a samana. Mole fa mwe mo e pe ona ia mwke Samoa. Ia vi ale li. Fa fte ili atu al na helo to telo to ina. Ia ngai loko kele lako inga o.
1: Ioi. Ia, wano foi o le fionga ile samana. Ia, o ila tau sa tau tua iwa anga awal malo Amerika e tolu na fina ngalo. Ia, ile tau sa tau tua iwa anga awal state ilonga. Ia, mai ua lo tau tua ile ngata o le malo Amerika Samoa, o le malo telo Amerika al federale ala iwa anga awal. Ia, e fape foi ile kalesi o le fionga I leone mavatia, ia le sio singa foi o ainga. Ia e peon tu wafa sa mana ya I le fionga leone, or swafa tango vailoa me le fionga o vatia. Ia fa pe foi le swafa foi le sili niu me le fionga o malai malu. Ia I fata lili. Ia mai le sili ngia, ia le tautua foi male a wawnanga le fionga ya sa mana. Ia mai ua anga vaa. Ia maua lava tapena fo I peafai e tō le pule a le tunu mawhapaleina ia I le tofi o le sui o Amerika Samoa I Washington ia ai o lava nofoi tia tia e te talo tua I le tunu Amerika Samoa ma lau palota me se lava I latou e maua lava no e fatino I na ailo wa I lia hai ya tau I le palota ia manatua le fionga I asa mana se movevea junior ia I lau palota ia November mo le faipule Washington ni.
0: Ma lo faafdai, ia leo faafongamali tatu watunu o ilatu o lo waumau nai Amuk Samoa ta penanga si tasi fuo tamaa ya walonga fuo ilan tautu o itono le maa loo Amerika afa pefoi Amuk Samoa ya lewa yelon fa boy boy ya mole fa langa maya ya amiksa mo pe on ai fa fong ya ono ta tai bi la fa tuya ya no boy ngal ni jaya si si bae ngati fi sa uno ya wal fa mai no ta po kram me nga nga fa lol
1: fa tai ti tia ya o te loa o lo o tau mwhai pēle sā o le mālo Amrik Samoa. Ia ili tūlanga fōi o iloilonga o paketi. O le aso le neyo le aso fai o le masina. O le iunga fōi le nā o tau sanga faltupe Amrik Samoa. E peo na mulmultai ya ili fātulanga ina o le mālo Amrika i Statham Territory. Ia o lona winga. E te tau o na mae aleto. Ia wasaini ele fionga le kovana ia le paketi o le tau sanga luafelu ono luafelu o fitu. Ono tai au ki tō paso mō mua amatai ia le tausanga faltupe fōu. Ia o lesa uvavai atu nei le kālena al fono fai tūlā fono. E peia o leso, e fatoa fai tau fātolu wai le tūlā fono o le tupe fāsoso, po le paketi. Ia o lona winga, a le pāsia nei, e pāsia tai au. Ia tālusia vai ane al fāfonga le tonu. Ia, ia o atu se teiminei le finangalo au tasi o maotai lua le fio le fionga ile le presidente o senate matabao le tonu fapea foi le fio le fionga ile fongtalai ia ma fionga i faipule i ali matamatai tulou o tau sa ma fai ngā ia, ia tautuana le foi vaenga tāua le tonu ina ia vave on pasia ia le tupe fasosoa. Ia mafao ngā ia le tamau ainga mōneo tātou tangata. O le mea mtau tia tia tia ono tupu. O le mea leo le tāpu ni ia le fai ngā mālo. Walei se tupe o nele i pāsi ia le tala le tupe. Ia e tāpua le mea lea e tu inātu a fafonga fōi maotailua. Ia mal tātou utunu uia o le tua lalo aia. Ia mawapea le toa file mu. Ia toa tai le tunu. Ia au fiangai fōi matemi sa waa. O pulenga o le tatu territory ma le tatu utunu. Ia maua pealo o tau finangalo, fale le tuolo o tau finangalo. Ia o ngā lue tatu teitai le ngata o le fionga le kovana, fapefo ia le fionga le presidente o le senate, ma le fionga le fongstalai, ia fionga ia li sentoa, ia fapefo ia fionga i faipule limta mai tai. Ia ai meise foi le kabineta le fionga le kovana. Ina ia fatoa fi ma liel tatu tunu mose ai o Samoa. O laula le fautuanga le tatu tunu. Ia malua vifale lo utou finangalo. Ia se sila sila i langona ma upula lafo. Ia ilunga upenga tafai langi. Ia ina ia tausia pele vata upo ia. Ia male vata ngata. Ina ia mautinoa. E manuia tatou. Ai faftei tele tia tia mo le avnou tu ina mai, o la foi se ngangana ua sala il fafonganga le tunu. Ia, fatea inu lea ina e pe upo tu la fale masani e iaso fape nei. Ia, ai tu matai foi il vaso fau wa wa il vaso fau. Ia, misalo e pue meltato plo kalama le o Las Vegas. Ia, po o nisi foi no fonga ia mluka. Ia, e mafai foi na faso ma iai. Ia, i meo lo titupo le tunu. Au leo tuwa ia le plo kalama e peifoi ona fau tuwa ile manu lau tio te umufaima molitofko vana lua felua valu tietia. Ia fafai ngofie me fai ngata. Peifo ni sao nuale fionga le li pali mia. Ile lauli on mali to. Ia fafai ngofie me fai ngata. Ia fapu mea umi. Famama mea mbafa. Ia tato te umufai. Ina ia... Ina ia fafia fia fua ilele i mea fai ngatama mea ti ngama mea ona o leolanga. Ia le tāua na o le tāpulo kalama. Ia, ina ia manuia lea tunu, masoi fua lelei lea tunu. Ia mamaua lea vanoa, ia e mafai eo na mafuta ma le tāpulo kalama peo le so. Ia mai ia te au i le nofuanga i Honolulu i Hawaii. Ia manuia ia fasa usaunga lea so. Ia anga lelele tuwa le tatu tunu o felablo maa uwele fasal launga. Ia mofono uso ifuwa la suma tietia lo tangiolo e alplo kalama. Ia malo lo atu le lofu kua. Ia so ifuwa me emanuia.
0: Fafetailo mwenga, fafetailo usunga lfoma ili neita yao. Ia molita po kalama.

na tatu fasoa mai ai mal proclame I America. O leo fai mai ia le sungal fo mai America le lao ia. Mai wani makau ki on mele wo ia ia le sungal fo mai le lao I America. Longa winga, tatu si ia ole vaso fo. Ai, wakau ok fai kai kai America. Ia longa winga fai mai ia le fo mai disipiko o fai mai disipiko. Ba mo saka ku. Ya mo saka se le ki fa bol bol la ba. Ona mi de jalo jula juma lua. Fa bol bol mo le to tele la tolo ba to bolu dal pokra binu la tele. Tau chua na ma o to de saung le mu fa o to tele le o to sa. Alo fa ngam bol sukal fo ma ye mi o to se fo wang. Ya mo le tuwa ya lo fa ngam bol la to le na lo nga ya to fela to fol to ma ya lio le ocha. Sunga le liawa o ya si osi Mali faltua al tina fo ya jau Lo faanga fo imole faltua ya Fo ai masionalo Ya lo mafuto mai na I manu lewa Mali to tele fo ila tuli na ua Falungolongo mai lungo al tatu po klami Lima minuta chalu tula suma lua Al tatu ua fali mai nga Oh kao kasi kumu Ah Oli to tele ila tu Awa failo fo iale le le yole le imar fa maoni ole tua ile sunga fo ia yor mia wo fo wa ia ile me alo fa le tua wo ia fo ina ile to telo tatu wa tu le ngata I sunga fa fenga inga a ona ita ma ona tina tu pulanga tala vo yo al talo ai el poklame ia mo pele malo si di sunga ia yor mia ya aya ia awale fa tino ino la nangarwe al tala fifi al to telo ila to wa fo imale manuia ya vi ya le ri pa taile tu ori me alofa yo o le se wori ila nga pero ka mo nga ngai ya mala u fai fai audio fai fai fon ole makwa mama ia ya al me bo ole ako wa makwa yo ole ako ka ya lo fak fak ka rimai aba vengo manga ba wala ko ko fo fak ko o Mau bela on the side. Ini to telephone tatu watu nu olo fenga tu manga luenga. Ya mai si lan tolo mafu to mai tolo mau to malawa.

0: Well, it was a shock. It was unexpected. He was doing something for ilele lasa faile sembe fiefianga ye alu kaide sami. Ifianga ye alu. Ya pe feo fate ya ya. Ya ya ya unga wo maile ole ila so sa ku so kalfa. Ah. E ka umayo wa maliu it. Yeah, so ale afia fi ole ya so fa ale ka alfiku. Afalfiku ka un umayo si on afinge. Na ka un umayo si on afinge ya ma se u ma eliota ma. Ma le se u grandson ya ma ka fa ma u a holiday for you. So ma elangona la ba fa no no on se ma futanga u ma ba ve kele le mo watu it. Au iti le sa mo kai ma lo si sa ka fa i kolua so i al I apaula ya lui kai bayala. E fa lo lo so lo eki ya la ku lo alu langa kai e kle kai. I motu ya na ka u mangui ya pele ale mbi nga nga ku pui lo ngole motu.
1: Ah. Ola se fu fu nga ile tau tau nga sa ili ya ile mafu anga le maliu. O e se te longo leo leo fu ima poma.
0: Ole fatal tali ya le se fa yunga mali corona pe faise wa si da fo ile afiong ale corona ile cheli potia a fo mai ya pe ta una faise autopsy pe le ai ah pe mianga le fatal tali le mato ai a fa pe ile ai mate manna o e va be teusio mato
2: If I lema umanga, ya saulava so soani. Okay, me see a life cool, langanga. Ya mao, my foital salanoa, fau fau kua. Ya for easy kaimi, ya kalango for e winga ile. Le ai, mamma tua. Ya, peola le aces, if I le taltano, ya. I'll tell you for ilacy too. Ya, I find anything I see to an ane. I tele I malamala mai fuanga o iaile le malio a tonu o lea wa marolo mai ni tinga sa iai ia le tulaga ua o iai ua faigalava le olaga a ae a faapea iai se fair play ma se tulaga faapea ua oe le maliu iā iti ia ei vavaai po feaga iai ia le suesuega leoleo
1: e so na nga se tumau ia ua telefoni ia ua iloa i tagata ia lē koi ua maliu ia ua telefoni nisi o talasalatua I so na gasega se tumau ia le hoi tāua I fai suesuega pe iai se tulaga sa iai ni gai oiga solitulafono
2: emai ole fesili auā foʻi lae pauā ia oga gase ia ke iluaiga foi lele ogugu seitulou ao so ia nugu ia te tauaga ai laga fualaau ia ma koe koʻa ai ae ia ma lona maluga maka lalga faapefai le appointment aveese ai se tu foʻi lele a le kū iluga maka ua le mafaiga faikaulaga sa mo observe magose pepa so gakū lae fai laga foʻi operation ia november ia ae pei o meaga leau ke iloa e aʻu lakou ia ia ua o eke a le o se kagaka seʻitulou lava e lē ulaula ele igu foʻi lea le alcohol o se tagata lelei alagata ele foʻi e fiafia I fualaauaiga fruits vegetables leve o meaga ai kakekei ai kaʻikaia ia pe iai se pe le atonu ā le mafuaaga na maliu ai iti ua lē ua oʻoaga oʻo ai kai lea foʻi ai le motu a lae o le motu ae a lē tupu ai le tulaga lea
3: Se faatalanoaga ma le tinā iā Unasa Iuni Sapolu o le tuafofine o Eti Sapolu ua maliu. Ua suʻesuʻe nei e leoleo I lo tatou ua tunuu se tagata nuu o Niusila ua masalomia I lona faaulufale I Samoa o le 38 kalama o le laau faasaina o le maruana. Ua faailoa I le matagaluega o le tiute o ia laau faasaina na maua I le galuega masani o le matagaluega e faia lea I le falemeni e siaki ai tusi ma meli au mai I Samoa. E fitu ni a fifi sa fafau mai to tonu o se fangu shampoo. Lea na au mai iai ni tanga pepa I ira laiti, o loo iai maruana wa uma o na faa mamango. Wa ave aile faa aftai ma le faa mbalo o le ofisa sili, o le mta ngaluenga o le tiute le ufei ngaluenga sa ngalulue, I o lato u tiute masani I fale meli ya pia na mafai, o na mawai ia la au faa saina. Tolu tufu lima tausanga o le tangata anu o Niusila o taofia I leo leo, ma o ia lea na au mai iaile a fifi na mawai le fangu shampoo ma maruana. Wa matatuli le faa salanga faa fale pui pui e faa tausanga ma leono masina, o ilaita po ilaita fili o vai telefou, lima sfu faa tausanga o le matua, ina wa faa maonio na morianga e faa, e au fiai le umia o le faa sfu lua tesi ma le o ono kalama, o le pauta faa saino le aisa, umia o ni mefaitino o ni peipatio ata se lua, o se fua po o se scale, ma se straw e faa o ngai mi mitia I le isu se itulou le aisa. Sa ia umia fo I faa sori tu la fono se la umbalosi mani utu tau. O se o se fai leo leo na su eire faleo I laita po I lai, I a te semo le tausanga le te nei, na mauai le aisa o paipa maisi mefaitino, faa pere la umbalosi ma utu tau, ilo na fale I vai telefou. O se oso fainga na faia le taia o po o te ale fitu, lea sa iai le ua moria malo na to lua I le teimio lea ngā lua ngā leo leo. E iai fo ise isi moria ngā tau soli tu la fono na moria ai I laita, I le tau sanga lua fe lua lua, ai o fuala au fa sai na fo ina tua iai, malo na umio se paipa. Sa te te ele ua moria I moria ngā umai fa leo leo, ai na suia la na tali le ioe, I le aso na faatulaga e vala auai moli mau e lagolago ai ona molianga. O lona faasalaga e fatausaga ma masina e ono ua tuli, ua toʻeseā I aso sa nofo taofia ai a o suʻesuʻeina molianga I leoleo. O le faatuuina ai o le matagaluega fou mo mataupu aiga ma agafesootaʻi, e lauga tasia ona tiute fai ma isi foʻi matagaluega a le mālō, ile yai olo na office city ole pulenga ma office city lengo lango e fa ururu yai au au nanga ese ese olo ofito i tonu malea au au nanga le malo wa fa ilo ai ele pulenga olea mitanga aluenga le filifili o nisi office senior i to finga office city lengo lango e ofi yai ana le au mo le vaenga ole women, men and social inclusion au fa i Ellen Ayolubotea mo le vaenga ole sector coordination and community engagement ma ferila male fua ile vaenga ole research, policy and planning. Wa fa ilo ai ele mtanga aluenga ile na upenga te fa ilangi, le fa feiro ai ele minstalo o iai le vaio lana au au nanga, le fionga moe fa ua wo Julius a kui tafunai. O le filifili o ia tama ita ia to lua maseli ia to tasi ia tu langa tofisi india, ma le fa naunau ta inga le a fausi ai, se teita inga malosi mo le mtanga aluenga, a wala na tautua ile atinuu ma le malo. Manuia le ne yaso inga aluenga ma tiutifai,
4: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o ne whai e fua lo tu I le fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to whai ngō fie, mō wha pasili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. E siri le poipuia na ilola tonga fitia. Fine ilola utuyer fulu.
5: Ta lofa lava.

football family to channel to la se football le loa taimina ta tole we ne fo temle uli ina wa maya tu to fa sala wino ta tu tala me sa mo pe na ya ile tu tua bala undang fo le fingo ngal man mana tip au tanga va ya mo ta to le fa ta fit yo lana tu mo ta to ne va yaso el fa mo bola to mo le si fa sala wino ta tu tala pe atali tu la yo no ile afia fia nani Ala tole na wanga ia tole tatu wa tunuu e malo lo atu Ia mainga haruenga sa fenga iai ili tayao si pa ia maile ne ia uli Tele la ula tole na ulo malo lo itono la tu farfenga haruenga Nisu wanga ia tu e malo lo atu ifale ainga li lavar seleni Ao ila tu wa malanga tu lavar fale malo lo ai ono le manao E tarisua fatasi martina Ia porta mafo ila ili fale monofo e vaita maiti Ali to telo ila tu ile mafaya ona malolo a pisi yang aduenga wa pisi foi wale mo mas malolo ma Babalo tu ile ta tu pokala mi ato to umalava o to umalava sa ngalu do ni yasu Ya fa pe foi la mata tu yo lo ngalu to no ainga la ngale fe ngo fi foi ani ile nei mer to si ainga ri e fa ya si fa ngata ele fa ngo fi me nei to si ainga Ole to si ainga fa yo manga fi au fai ma mamia ai ia o atu lau fai ngaluenga fui leo mamali fali mamaneia fa mamaa ipu ia tapena uta fali fali tapena fui leo malimea aila tu awale au fai ngaluenga pe anamana watu ia wala leo watu wa maonga na itamaiti ia wakili pisa ilo malifali wale ilo wale nofu fali po lalime la afai ia maisi ala tatu tinaia nofu fali wale mana ia totelo ainga e fai ngaluenga ia tama ainu furtina eva itamaiti Ole matafa yo ya yo tina ole nofo le fale va ita maiti pe a fai o ye ni ta maiti la iti ye ni ta maiti la iti ya onga e tau eno nofo tina a ya fa pe o matu tu al fana yo e matu tu al fana yo tau fai fai ngalwe nga umu e te tau ala nofo pe tina la tu inga ia mamama manga yo le fale ya e aku fu ila yo la ufa ngalwe nga mai e kai di leise makinga ole manga yo mamama manga yo le fale ya tau fai yusu manei ya Eu sou mala le tayao, alwa tu e martina. Eo mai engasu le fale. Ya, tu lo wal fa fonga le tatu watu ni engasu le fale. O mai fu ila ia lefa kwa aka uka kopea kwa kape nga, nga mafangi mea ai. Ale ba nga ia, ia nia ia le tangata e nofo le fale. Ia ia le tamaititi ia pe nofo le teine le fale, pe nofo le tina le fale. Ia le manda ia le mea ole nofo le tina. Ele le le tina anofo tapenane le mea, fayane le mea, alatu I. E fa ataba fa pena e to no futa mal fali e to pena pena li lei e fai uma fe au faltina e fai me ai doi e ai sen a sure fali au si tama anu no fo ye ma na vo mala fin albenga sa martina e sa wala fa nga ulua ko ai lungo ngo fo ale fa nga ulua le mela ye ngale ai am fa nga ulua ai ma fa nga ulua ale olanga fa nga ulua Hey, yeah, you must have found a male, a mouth of fortina, a finger wing. Yeah, I'll do long and need tama, tattoo with don't tell lamb when me fight. Oh, finger wing. Oh, finger wing, I know fortina, the father of I late the mighty. I late the mighty, my idle lady, I inga. Toshi, a tattoo to Mali, I inga, I alu tina, a fife alma. My idle late the mighty. Yeah, I don't know, I buy that. Pabalojia Johnny Vina balose fomonuia fatasia tunei pui nui I papatoi toi pa talofati ya Italia sia opo pabal mole a enofo inei I America si do matua ai ola fo ile phone a le for my famon mole boy kalu fai engo fo America fo ma engo fo New Zealand ia sia opo la tau penu beral fo my ole telefone ole old watasi duo o favor vivai vaiva old watasi duo o favor vivai vaiva ete vala one ile fo my Tana yona fatalo fatu tatu pokabe leo faile lunch or faspua a ina ile laula au kai manga ia lenga makwa fa ko kar ka kumanga ba le fa longo longo tu ne ile di one bot Raymond healthcare tau ai ole pese foile a ole fa longo ua e fa ipoipo ah yo ngi ia ko ke vinga mai ale pinga pese ole fa ipoipo Pali la vea fatalo fatu tatu pukarabi le ngatu foi lefa malo atu ya tarusanga tiuli.
Palo va tell me of the mai pale le vele of the mai na pony. Watalo va tu ya John Leota solo. Pa ya nga ya ave ya mai ol for mai solo. Wala bal nga upa. Suli tu ta pe fatalo va tu se fo monuia. Alo va tu ya vui salalau pua tafi ma suli. Le fatta se tu nei kalestete. Ola tatu se va tu pe se le wolo fatu ai bonisio la tolo mafto bai lungo tatu klebe. Luas full minute chat le julas mo lua. Wau fa longo wifi poipo. Au alo fa tu ya tu ole na. Olo tau te le va vitere la walu le fo ya so tofia tau fa ngese ngese. Ia ba se tau ba ftanga ma na ile na wolu fa fisanga i oka. Salu Penny otasei salu ofetera lalai ia nai mawal tatu vai. Mawal tatu vai molu soi fo maloloina lea. Vai lea nga e ekilia ila vai lango to tele ila to lewa vala au maitetia faftai mole vai. Lewa matua manaia ua kilia ila vai. Sa matua nini ima ni nefu le vai tuspa ia alua matua seki ala vai. Yo wati kilia fu ilana vai siana tautonga yo mea umanga. Wai wai fa pesa fa ngefu la vai si to lua ya lea ole tali le ole kidi ole vai si to lua po foringa moni ale na na mata ma yele maftanga o lua fa ipoipo aya ki li ala la vai oka ole nga o yale nga o yale nga ile suwi ang o foringa pa wale me ka we vengi wala po a ye masi o nga o lua makanga vali bani a o nga foringa nga ile suwi

Palo mo file mu oe na iwa fia fia ngole uli. Alo fatu ya ba isa lao so on lote. Palo le seifua. Salu peni oto a oto sei salu fa ten ma jamai. Yo ele mo wal tatu vai. Ai bala wan le olu tasi dua o fa va wi vai vai va pe fa pe te lata lata ina i Monrewa. Ia fa pe fo te lata lata mai o tara ia te mo wa le olu tasi lua o fa. Olu tasi olu fa fitu fa lua i vatolu. Olu tasi olu fa fitu fa lua i vatolu. Pe a fea pe a nai te lata lata tu ina i o tara. Ia ai a fa pe te lala le west pon of shore. Nei wala wane lele olu alua, falu alima walitolu ofitu. Olu alua, falu alima walitolu ofitu. Mo tato ina ile, ina i Howard, o Pakulanga, o faso solo tu penmiua, Glen Innes, ete mo ili olu atasi, tasi tolu fafa fitu o valu. Olu atasi, tasi tolu fafa fitu o valu, ite mo tato vai. Aleki faraimo fatalo fatu nei tae ao. Le mafuta atu in nei loto fanga. Mafai ale matu ngaluenga. Pa malote e penesa moale. Malote e fumanuia. Pa mai e penesa oto e tatu. Ole pesere male male malepe o ainga. Lisi vahenga. Ia e mafua fo inga malepe ku ainga. Ole au kilo kilo fo ya lesi ilesi. Mia ngai mafua inga malepe ma. Maku inga ngau. Ole va ai. I have to kill us out or allow it to occur. Oh, yelling, they give a yako by Macaman with Micama Ilima. I'll kill a kid of the eye. Why Macaman with Musi Maca? Facing Alwinga. I'll be the idea. Move along with five people. I'm a fool, Malepe. Or my fool, my love eye. Leang ola wa ai ola matawila na ola tino ya wa emosinga mi Julia tava talvatu fala con watu matu ina Hastings ma lor se foponia matalvatu ya tan basa io e ma lo fa tel ma to bailu ol tatu po kalame la ngatu fo le asiata ofisa asiata oi talo fa so asiata uso fena wa ya ifa pe wa balanga i Australia po Amerika ya e ma lo la valor sa ai le ne fo yaso Limoa Le falong long atu inei aus Italia Ula fala malor se fomo nuia Italia je bala La fole kon nan patato nei ni si la pe bala mutanga tai Australia po America Oh iwa kang alu fu kai kasi Ya ona yenai a inga e bala mai inai America Of so tai mai tatu fo mai pe ona yai Sulu peni ya otoseti, otosei salu. Halo fatele atu manuia tele ne ya uli. Ya, fai-fai lemu, fai-fai lemu, fai-fai lemu. Awali so una fa'a vivesi ya la stofi le fatoa tatu wu mailea. Ya ili aso mua mua. Ole ne fai masina, pe ona yeili tatu fo. Launga yele u tatu yeili afu. Ya masina lona sfulu. Masina lona sfulu le uyei tatu. Ya wavave fu ili alo ori kaimi ya. Fayest televave ya ai fa tele tua mo pele malos wale pengal tatu tu ni tu mangal wenga vai sa lau fa talo fatu nicole wele mo fa tu bai dai on hanga doi tama tai fa talo fatu po club ne table only

leo to lu se football tour minute ja le le chu la jasi fa bodi ya chu la se fool tinai ya sombo ambu asu e yo le so wa to lu na fitis football leo to sanga fa tele to ni to sanga tele fo ya olitina bi ele to lu se fo to tua lo se fo nga lu to no la inga fa tele le ilan fa malo long ya olitina le wa ya uli mai le fitis se football leo to sanga lo se fo fa tenga lu nga le leisa e fa ye to no la inga e fa fitai le to ha ye wale fits fulono te usanga sinetina ye le leif afte ile tu mo ya sumo mua su e fits fulono te usanga lo sefua alo fa angan na mo le mai le sungan fa fenga ya e le mal fa tu ya ola ya mbe se fot le no falo ya mal tatu po kala me manuia te le sofa na u ultina ya matato u mai u fa mana tu ile so to wa sefua wo ka ivi ya le leif mo tatu ya wa matu tu u fa mana tu ile so amu ya oko Ola kafa amu ia le naya te utubwa tele ne ita usanga Ae mo tatou ia le ia kose ka ilima se fulu pe yo au Ia ka mwafai mai, ka mwafai mai Pa wane me ia kako wo le lima se fulu Lima se fulu fa te ilia tuol na lima se fulu E oa ue a kol ka usan folo u lima se fulu Bafai le hao kela ikiki Pa peo ke makuwa le hao kela ikiki Pa pia e langa ea langa umakuwa o kou awa u kela ikiki aia Langa u olo uau langa u kela ikiki Tell what to say, Michael, Emo, what that to vibe while I'm on that phone now, all what Tassi, all what Fafi to follow with Joel, what you let out the mic. But tell what to let out the Pokalame Moliato of Anga, Sunga Fafinga, Yakuki, Aloli, Sunga Fafinga, Yatupu, Sunga Liawa, O Yasiosi, Malvatua, Apertina Yatau. Ya ila tau ma to te lo ila tau talo fa ia fa vi ia le fa tai e fa fe kai lo ko ila tua ona u o o no fa nga le ai fa ir fo le sunga yo mi to te lo ta tu wa tu a o le fa fe tai le tua ile ma lo se fo wa i le fo ta mali mali fa ma lo longa le tua o lo o awi na tu le e na yo ta tu ta langa tau no fa ta tu nga ruenga E te mi fa mai tatu ia fa ko ko le li ka fa ko ko le li sa fa ma lo longa le tu ya tatu yes e sa ule tu la fa ma lo longa ya te tatu ile fa yo tatu nga ruen ai fa pe nga ka ko ka o ko fa pe nge ma ka ko vi nga ku ma ska ko va nga le mo i ingia ai te le va i fo mai ma ya le fa ile me tona fa ia ona la me la nga ruen me fa ma lo longa le tu pe fa pe ke do ma nga o i ke le va i fo mai ma fa se nga ruen Tauna tu lai tatou, sa vali faile ngā ruenga. Sila sila maile tua ia oe, olo e ngā lue, olo e tauma fai, olo e finau. Ia faile ngā ruenga, peifo ia kaikaia. Ia wala kai mingo ka ngofo, ngofo waka oko, waka oko, waka fapea kuna kua lua. E, au kaikaia waka lela vali ulanga. E, fapea ngā ulanga. Alo lu kafa pe okai ka e bukari la vaula ngi yola wa fo yola wa mawai mai ya ni waka bai ku lo ko lo waka lo fa lo ko lo ya pe ya o si dia lo fo un ko lo e alo lo fa ka ka ko lo ba vai fo ka ko ye malo lo si kinga ye malo lo si mama ka ma alo lo fo ka ma ya fa pe fo wa ma kinga alo lo fa ka ma kinga ah fa pe ngo ngo fo ko ka si wa e mawai mai Ya wale isa ko konga. Ya lo fa ideali. Alo fa ya Jesus. Ai lo le. Ma fa fa fu ki ma fa fo lo ko ngi mo ma si o mo ma io asi singa. Ya si asi ma ya tato. Ya yo tato chino. Ai te tau na fa si tato nga luenga. Ah. Tau na fa si tato nga luenga ma tato fa to tu ile li. E saule tu ile na fa ma lo longa ya tato. Ya onna mo fo lo chino ma lo si. Oi fa fo wina fo ilo tatu malus ye mai to yalu fo ilele atoa awa tu te manga luenga pe ona vala wina tatu ilunga le nei fo ngai lele aso mo mo tina ya so mo mo pe sile wolo fa toi mo ol tina fa mo ni ya tuelo wa se fo

Itele le tua o le tatu fa fitai ana ile ile ai tula ma le tula o pole tai au anga ile afia fia le tele yo lu tau mo fa vita mo finga talo tatu sa ba varia tatu tele lo fo me tu po fa la vela ve tu po le yo langa ia ka ko ke le lo fingi ia lo ngi yos ngi ya soa ke o solo ka ma yo ka keke o ka keke ia ia ki wo ka ko le ko ma fu kai ka koi foi ai fa fitai ile tua e alo fa le tu ya tatu E angale le ya le li. Pe ye se coupe e alofa le atu. Pe ye se mea ai, kako ke ola ide ola le atu. Pakai kai fo inga kako anga popongi mar kako la popo. E ba iwa le fiwa su inga kako usai si le falo loa kalu kalu ewa kako la popo. Yewe, kau fai kikia mare ai. Esa ora ko inga ngale makongu. Keep it moe, keep it ai. Or kalangar koing keep it moy or talal choinal ma ko ngi fa senga a keep it ai o mer koing keep it ai a o bangela wai paye ori unganga e o valo lo wai moy ai ma talal choina keep it ai a keep it la wai ma malo chino kede ko e ko kule moy e kede I va kede paye ke va ke anu la ko ke va moy Pole ale fiku sifuro kausanga olu seifua Walu seifuro ke vai moe Eh, fa penga, eh, disi lo ubakuangan mako pikongu Walu seifuro tolu tausanga tina Malu kodu, aha itilo, tilo yai Ole fe kamo ea yolo matua Abe ta abali, sole Ele malosi sole Ia fa pena fu ilana isi tatu tamam tina matua li yeni Le vai moe Au tatu ye la popo ale fa kwa ka di mase furu anga di ongo se furu aba makang fa ku kunga ka. Ya wala langa so nga fa ifu ale ola nga. So nga fa ifu ale ola nga. Se langa buka konga unga ufo ime ayang yusila. Ma use kari ama Amerika. Kau ke fiwa so nga fa ime ay. E o ma yame e kau ke vaya kwa lai kuku ma ime ay. Se I vaya tu ale fa afonga tatu watinu. Ya nga ole mele nge waka fasia ka ko ya kungu nge. Yoi, or kamale ru sa sanga ngi kaku ore ai. Wa fai ma le alo. Ya ole si ngali, ka ba ku o ka o ka se fa fingi. Ya as kamba kamalo afi si dia ku e fa me makur kamalo. Ai ba ku o ka se fa fingi pe makur fa fingi. Afi si dia ku ngalang fa ngau ye makur kama. E ongo ya kau sanga makur kamalo kinga. Ai ban mere pe makur kinga ru kama. Ya wa vai dai le songa fa fangar ko ingole 5544 awot so ga fanga si finge mare or va venga la po oye ke manga ola ki fiela ki ki fa makuang el fi a fa pa lengi le lewa size oka si fa ingo fi me umma tono le ainga le fu si fa tutunga tai fa ingo fi me umma Ya, so se mea fa mercado fin. Ah, ka ki hoyo fa mercado. Ya ka ko. Ah, fue lo fin of ye de hofa casi wala e mama tino. Ale mera le ofa corco in alfa lo matu fa mercado. Ya ho ko. Ya ko ke vai mai aire fin ko sa va. Ya wa fo ina nga. Oh, ka ko vai ai nga. Va va nga kai da vai kai mi. Ni kai kai ma. Ai vai, leva ko a ka malulu mai o mai fafo. Ao lava kai mi makwa le malulu ai mas ya ngai vai. Pa ya ku fai kinga fai mai ngai vai. E wa makko le lava va. Ai ka fa ka fe ku dia ya bala. Ang le makko ku ai le salmo vai. Salu beni fa talo vatu. Be se olo vatu ai mo nai tamam tira ma tua. Lo ma fu tamo le ne fu tamo le aso. Be yo se teu funga la ulung le la ulau. Oi, quero fazer sanga e nungo de laudau ma dua causa sami. Ehi. E vai aku foring or koing o ka se lamore mole ko veng. Ia vai aku for koing ala ku foring o ma kua aka. Wa pise apulo ai su wa ma ai ma idu. Pise ki wi de ma ai ma yolo ngai su ma kua pai pai. Ale ma ngai yolo fai kingo. Ale bela le ma yolo isu ala ka fa kula idu.